atami yamba cheikh yamba tew keram male fukolim cheikh modou qaban waju sopo khadim tew na fa cheikh ahmadou awa balla tew na fa agrakam jo sitou balla cheikh modou mamoun ñew na fa agrakam ya cheikh modou jobbe tew na fa joyam ya domi serigne bu mag bi ñepp bolo bisu kero cey na fa ñew ci mbolo cheikh abdul khadir mbake moko ñaanal sa fay di tanef ku di lajal waxtu robam cheikh bamba ak rasul asaba ya yenen ya ak jibril ñom ñepp tew nañu biznil bari and ak muhajirin wal ansari ci boba guddi lañ ko dal di sengal ku fa ziar bur yalla dal koy jegal fekkon na cheikh bamba defon fa jakka min qabli jayshin mu jublu makka sulu fa gali tere dafa xamtu la jël ko xam di wax sore nak fortu ñenti waxtu mbalu manke tuti lañ ko te guddi ne ndaw jote

0: dégg naa ci sëñ Mouhamad Lamine Diop dagal ne dégg naa ci sëñ Adama Sall radiallahu taala anhu te moom bokk na ci murid yu njëkk ya jolof
1: askanu
0: mu ne ba taaxeel bi sëriñ bi mujjee bind la joor ci loolu mu doon sakku moo ko yóbbu woon moom sëñ Adama Sall. Waaye sëriñ bi la mu ci bind moo di Mouhamad ibnu Masmalata radiallahu taala anhu nee na boroom xam-xam buy nekk ci buntu buur mi ngi mel ne weñ wu nekk ci kaw ay xayta. Xayta nag baatu arab la waaye mën nañ ko wax rek ci kaw mooy ay dem duus. Xëy na am nañuy baat bu njëkkee baatu xayta ndax xayta am nañu koy tuddee sax nit kuy nit ku tudd xayta. Waaye xayta ci arab nag moom ni ñu ko xamee rek mooy loo xam ne ñu ngi koy raxas tey génn ci ñu di ko raxas. Bu ko defee rek xayta léegi nag moom sëñ Touba ne ko boroom xam-xam bu nekk ci buntu buur mi ngi mel ne weñ wu nekk ci kaw ay xayta. Ba mu ko joxee mu jox ko xaadima jaxate kàlla mu nekkoon attekatam bu mag di ko ubbi mu jàng ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mu ne ko lu mu wax lat jor moom bi xaadima jaxate delloo boppam dellowaali ñëpp ci boppam yàlla subhanahu wa taala te mooy inna lillahi raji'un ngir lu yéeme lim gis ci leetar bi te leetar ba te wax ji génnu ca ndax gannaaw mooy moom la lat jor doon doyloo ci xam-xam ko ubbie te li fi lay doon sukkandiku bay def loola moo ko jox xam xalaat bi te amaana ci xam-xam la ko teg sëriñ bi li mu ko tontit ci xam-xam la ko teg. Ah moo taxit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un rek moo koy sës mu ne ko lu mu wax mu ne ko kii de jublu la man mii la jublu loolu la xaadima jaxate ka la wax lat jor. Xam naa jombut foofu it xëy na xaadima jaxate gannaaw booba lat jor am na doole am sañ-sañ jilif kajoor am ay renseignement généraux am lépp mu daje ci moom te buur yàlla jox ko kii xëy na loolu tax mu bëgg a défendre sëriñ bi jombut moo tax mu waxee loolu mu ne ko kii jublu la man mii la jublu lat jor ne ko ngir yàlla wax ma lu mu wax mu ne ko nee na boroom xam-xam ci buntu buur mi ngi mel ne aw weñ ci kawi xayta lat jor ne ko loolu ki man la gën a taam ci metti ndax yow la jëme weñ wi man mu jëme ma li nga xam te kenn tudd ko te lat jor tudd ko
2: waaye xaadis
0: loo gis ci mbiram loolu lat jor laaj na ko xaadima jaxate kala loo gis ci mbiram mu ne ko xanaa bàyyi ko ndax notanteeg moom lu wuura di la lat jor xaadima jaxate kala loolu la wax lat jor notanteeg moom lu wuura di la ku ko not moom yaay gën a kawee ñëpp waaye ku mu not yaay gën a suufee ñëpp te nag gërtuma ne kenn dana ko mën a not lat jor ne ko wax nga dëgg de léeg ab jàngi teewute góob koy bàyyi ba yegg si ci jàngi boo ko fa mënee bàyyi day wër ko day mbaa nga yëkkati sa machine ba jàll yëg bañ koo jëy nga xam ne booy bay da nga koy romb jàll bu dee machine gii nag dama ko xamee woon bay bés rek mu jëm kaw bu ko defee bu pono yi warangeekut dig si bi di tourné te dibug si teru aw jiw du watt bu ko defee boo demee ba jiggi nag ay wa doog a tegaat sa machine nag waaye bay nag boo ci tolloo mooy da nga koy jéggi rek jàll ndax amu fa loo fay bay loolu am li jàngi ab dett mbeer wala bo ngeen ñu jàngi wala dett mbeer jàngi daal mooy warime ci àll bi mel ne ab jàll lay doon jàllu suuf bu dëgër moo xëye moom dafa ñëw naturellement de suuf suñ ko jàll doo yàlla ko sàkkee noonu def ko ci suuf loolu dib jàngi loolee nag lat jor nee na déggub jàngi du tee góob waaye mbokk yi waxtu dañoo jot ñu itam déggub jàngi du tee góob waxtu bu matee nañ ko delloo borom al waxtu laa yarham noo ngi siyaare mbokk yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn sëñ Omar sëñ mbakki bu sa moom sëñ Omar Diomb ñu ngi koy siyaara waa xajara bi foofu yëpp bàyyiwuñ kenn sëriñ Abdourahmane Niang xalifa sëñ Baara Niang ñu ngi koy nuyu di ko siyaara sëriñ Omar Loum ak njabootam nga foofale ci Aliya ñu ngi koy siyaara bàyyiwuñ kenn ak fenn ñenn bàyyi bàlla jëng moom sëñ Cheikh Aliou soxna kenn jaam ji foofu señ Alhadji Dame Diakhaté ñu ngi koy ziyaara.

0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière. Dakar, Touba, Louga, sur Diantibé FM, Tchanar FM et Larki FM.
2: Da nga mëna reconstituer vie fim jaar lepp nak bayiwul dara té lu ci nek waxanti wu ko ñi borom la koy waxtane waxal wala yaronte bi sallallahu alayhi wasallam té lén lu ci nek am natula té day woné résultat ya bam ci joggé fam jaaré ci natuba lool moy tax mu di muy bind xew xew yoy lepp xew xew yi daf ko tégalé ñi nga xamné non la téglo non mu téglo ci xew non la ko téglé ci bind té bénn bu ci nek dafa am mbot mo xamné yéte biir bari na té dafa aju ci xew xew bu melati né bobé di yaratam képp ko xamné jaar nga ci jaar bu yindu ak loolu lé nga xamné kon qasidi seigne touba bind li ci aju dafa bari bari ko xamne nit mënu ko waxtane te mbot yi ci nek dafa ëpp xalaatu nit yi nek bo ci xamne nak dafa jaare ci digënd bi mu nekké ci natou bobu bi mu jaayante boromam lool yi nga xamne moy ñeug li kenn mënatu lay am muy genn ñeuk ndeg gi kenn amu ko dul mom ñeug bobu nak lepp lo xamne li jëf la wala lu mu bind mo xam nasr la wala nasm la mu bind ko sekara ya ci aju li ci nek ci terbiya nekul ci lenen nekul ci yenen qasida nekul ci lenen neena benn bis mom ci bopam xam nga ne gaay yalla ya am na ño xamne na waajo xam dafa togon bam yag benn bis mu xawa di jaamu yalla ba ñeul di bëgg jot mu xawa gëmënt tuuti mu tuub lool ci ëlëk sa mu taxaw ci kaw siñum sakket di tare alquran ba bir set ana xam nga ne koku du nelaw mu yare bopam lolu neena li rewandi la ndax di jaamu yalla ba ñeul jot ngay gëmëntu rewandi la
3: ciñe
2: ak nga xamne dafa dem fekk all bo xamne gaynde yeb bukki yeb gëna bari mu ne ndax damay leg leg ma nelaw buma nekké ci gaynde yeb bukki ragaluma yalla xass bopam ne man ñak ragal yalla bay nelaw te buma demone ci bir bu bari gaynde ak sedd ki bukki walay jaan damay nelaw duma nelaw kon dafa melni ñooñu la gëna ragal mu dem nak ba ag ci maqam bo xamne xamna ne ragalatu lenn luddul yalla muy fekk birab bo xamne bi kenn ñimi wufa ben ay jaani samana fa nek comme niko cheikh abdul hak sha'rani waxe wala muy birab bo xamne dafa bari ay ndom ment yu lekke mu fanan fa tayurul gannaay ngir di set ndax wakilu gi wakilu ci yalla degeer na degeer ba ag na fa nga xamne fa la wara ag jeriñ ko wala deet seigne touba itam ben lu mu tuddé hakim muy genn kilifa nasaran touba bo xamne gi ak xoxaram jeegina dayo ak nakari deratam jeegina dayo ba ndengula wax ak kenn mandi kat la bo xamne bi du jaar yoon te limuy def kenn mu ko faaj ndax moy yindi fofu ci rewma seigne bi set ne taxawal man itam ma ñew set sama wakilu bi mu wakilu ci sa borom daldi waxu wuti waja rek yalla def nak gañu fa nekkon seen ko ne ko ah serigne bobu kat mu ngi ñew kilifa ga dal ne dedet du mom de ñu ne ko mom nga de ñew mu ne dedet fofu nga xamne dañ koy bëgg gis mu teele bo déme di wax ak mom danaka du la tontu lu gatt la lay wax boko woyé du la wuyu di jogal bopam di ñew lolu mënu mako gëm bimu ko seeno ba xamne mom mu ne ah mu ne moma de mo waw lu xew man xawma namay def tay waw ki dina jog ngir lenn nenama aksi nuyo mom nenama dal di noy lol gatanuma lepp luma beug buma laaj lo beug nenama ne pat rek ko ngi xalat luma koy wax bam yag mané ko xana encre djima bindé nenama dal di dugg neegam genné bouteru encre bu fess del bu mag jox mako nena bima delo fuma nekkon setatuma ndax man sama wakilu gi ci yalla wer gi mu wer waye bima tege bouteru bi ba tok di binduma ci encre jo jagum sax fek na ma amone encre sun borom dal dina ma li day wor la li day wuruj la li day lu la manam xam nga ni ko meuna waxe ci walaf la yow yaangi ni ñi bayyi nga leen ba nopi di jere ñu seen alal fap seen lankar parce que yene liggey neena ma dal di jog gas ba mu xoot ma soti ci encar ja sul ko lolo tax mu wax ci xasse de gaba tay mi nga xamé ne rek xew xew bi ci ñew ak nam koy waxe ak la tax mu di ko wax fazat qilami inda aghlafin jahat warudtuhu biqul huwallahu ahad neena fekk na bobu biñ may wax lolu maangi bind xasida go xamne dama koy teunké huruf at-tasajjah neena motax mu ne faazat qilami samay khalima am nañu luñu bëggoon réussir nañu am nañu texé fa ak bobu nga xamne xam nga tuwa bi duñu dem neegu goor ak bobu nga xamne dafa wedd yalla da ak manam tagat nako bamu mok ci qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad la tagate wajji ba xolam ba noy bama agge bama gisee xamatu ko numuy def neena nak lolou bi lolou wiye Seigne Touba xam ngeen ni bir bu am ab jëm ab bir rek gannaaw fu mu tok kamil alquran bi lay tek ci kanamam te du nek mukk jamono bo xamni andal ko njapp te julli gu ñew lu mu amé amé njapp day jappaat te xam ngeen du tok mukk ci julli wul penku ñu accès fi mu tok tek kamil bi ci kanamam waxtu julli wi jégué mu dal di teural ay bant fétalé ko mak mak ka bëgg fi nga xamni fa la wara julli jublu bi tuba bi génné dal di xul saga dal di matu fa banti sanni mom la señ Moussa ka di wax ci jizaw shakur capitaine ba ñew né bamba jakk xaju fi bu ñu xatal sa julli kay bi xaju jakk xewu fi bu ñu xatal sa julli kay bi xaju fi néna amna jëm ju wax yelli sey lañ koy wax néna mu doono nit ku baax mu ñew di xulok tuba ba ci takusan ba jant bi waja sax néna waye bi nga xamé né def na nonu qasida gi mu wax bané wacal bi masjidi rahba sun borom ñaan sun borom jakka ju yaatu néna bi nga xamé né ñew na ndjarim bañu tabax juma ji sun borom womat yelli sey ba mu ñew ndjarim mu bolé kok ñu and ak mom wërdëk bi dugg ci juma ji wër ko ba mu daj ba gis lepp bimu diké mu né ko ndax gis nga juma ji mu né ko waaw mu né ko xana wuté nak sama bantu yamat tégon dé té tuba ba ñew diko tassaré sanni mu ne ko waaw waaw mu ne ko boba lañ ma xamalon ne da nga tax ñaari juma ci rewma juma ji mak ci ndjarim ak juma ji ko upp ci Touba mu ne yeen li sey mom waaji bax la won bi nga xamé nak waaji ñew nak tassare bant ya qasida gi mu daldi way ngir delu wat ci boromam rek ngir xamal won ko ne ko rek sun borom xam nako waye ngir mom sédelo ko rek ne ko lima gëna bëgg mu di lima gëna neex mu di jakka lima manon lepp wessul ñeenti bant yoy bu ko taxawale ñu dindi ko tassare wané né bërepp bi ma nekk bërepp bu ay togn kat la ma ngi lay ñaan li jëlé ma fi ganna duma la ñaané jakk ba nopi ay ja rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati dhalimi ahliha waj'alna min ladunka waliyan waj'alna min ladunka nasiran sun borom ñu génné ci réew mi nga xamné ñi fi nek ay togn kat lañ ko bi nga xamé né sun borom jëlé na ko fa qasida bobu mu wayon lim ci ñaan sun borom nang ko génné ko fa de nga mom lolu ma taxo mëna nafa li ghayrillah fi ma yamba ma sa'a qalbi wa ala al janba mu yëkëti sama wall kawel ko moy maqam mi ko mayat gannaaw gi ak lim ko bolel ci mbiri aduna ci lepp lo xam dana jappalil ak jaamu yalla am ak diko ko yombalal muy jakka ju yaatu ju nek ci buntu kërëm xamni bu joggé dox ak tankam ba julli ci xam ngeen ni jéggu bu nit jéggi jëm ci jakka tuya baam lu bare bare bare te xam ngeen ni itam tuya bay jëf mu ngi aju ci yéré te xam ngeen ni itam gannaaw yéré ji dafa aju ci maqamam ki jëf da xam ngeen ne ñaari rakkay borom maqamam kawé mo gën fukki jooni rakkay nit go xamni ki ci nit ñi dañ aduna rek la bok sun borom may ko lool bok ci lim ko ñaanon batay ci journalam bobu mu dal ci bind jamono wéru koor aksi ka ko mu nek ci benen dekk ci rew mom mu ne ma dal di xam bis bi ñëk ci wéru koor limako xamal mu ne jaarewul ci dara ci zahir luddul ne dama doon bind wéru wu téréw ma bind bis bi mu téréw diko wañi mu ne ndax wa rew mu ma nekkon xamuñu wéru li wax wéru wala ñun ñom wéru yi wax wéru tubaab lañu xam neena ba tax bu koor aksé ma xam ko ba woor ba bu koori jotté neena benn bis mu woor fan wéri fan wara wori neena ma dem ci pencum dekk ba fa gëna yaat fekk na sanguna lél li samay wé def lepp lo xamné li sant nañ ko julli ci Eidul Fitri dem nak ci bërepp ba di xaar neena woron na ma sax né kenn du ñëw ndax dekk bi ay julit ñëw fi waye moy li ma wara def rek neena bi nga xamné tok na mo wax ci jox lool da gisuma kenn ma dal di jox yalla dal di kabar neena yalla def ñaari xalé yu jigen yo xamné manam ñu toll ci ay fukki ak ñett nañ ñu daw ba aksi bi ba kabaré ñu dal di xaqta ba jaaxan ré ndax jaaxal na leen xamu ñu mu doon neena buma taré alquran ñu ré buma kabaré ñu ré buma sujjoté ñu ré luma def rek ñu ré neena ba julli gi ag bima selmalé mëna sa borom ni nga mako digalé wor na wé ramadan ba mu mat awma luma naté mu koor qasida gi mu way xadaf la xamanté zakka la ko teñké def ko muy wër muy asakam julli na julli eid ni nga xam non nga mako santé ma ngi lay ñaan nga dello ma ci réew ma and ak lima dund lepp ma am ko di julli and ak mbolo ci sama gannaaw muni ci fi nga xamne fi la nek amna ben way bu fa nek bo xamne kilifa la ci beurep ba neena def ma digelone nema dana la may li ko lañ ndax yow gis na la ngay jëfëndiko li ko lañ neena ñaanu mako ko le ndax ñoño yoy xex nit duma len ñaan dara duma sakk ci ñom dara duma seenu ci ñom dara luñ ma deele nima dana la ko defal duma ci acc sama xol duma ko seenu duma ko yaakar duma ci defit sama xel neena bi nga xamé né waji digel na ma buteel li ko lañ bobu joxuma ko sama xel sax neeku ci doylo gi ma doylo yalla wakilu ci mom fekk itam digon na benen xaritam itam momit buteel li ko lañ joxuko ko neena waji nga xamné nak mom nekkul di nit ku wekku ci yalla dafa ñew di xulo mom naan ko yow dal do rus da ngay digge ta do joxe yow waxon nga ma fi digon mo fi li ko lañ joxulo mako neena koku ne ko way yow bayil di wax wax ju rafet bayil neena ñi xulo neena tambali nañ ci xulo ci takusan betimis neena wala waxi wala lañuy wax neena seen wala fi sax taxuko set nonu waye li nga xamne waxi suma waari ma dekkon muy pat wala fa rek neena mi may wetri ba melni ma ngi ci rew mi xam nga ne kon tumurant gi metti wana lol ci doy war mu ne nak ma dal santat sun borom ndax mom mi ma def waji lema deeron man ajuuma ci sama xol ma ngi acc sama xol rek ci la fa yalla la nek fa yalla rek la yaakar mom la def sama xel ma gis ne ki nga xamni mom yaakar won ne lim ko digelon bam ko joxul amna ci manam dal deception amna ci yaakar ju tass ma santat yalla ci lol muni nak muni
3: cieñex fm
2: batay ci dekk bobu ben bis neena dafa xey xam ngeen ne ciono yim dan togo rek di jaay yu yag yi boole koor ak julli bo xamne do noppulu ak bind mo xamne do noppulu boole ak nit ko xamne danaka du jefandiko ñam lu neewa ciono yi metti mu bëgg yaw bëgg jokk ngir liggey cër yépp di metti yaram yépp di metti bu mënul yi ngi yëkëti ben cër neena non rek te mu ngi ci wetu quartier gi mu dégg genn kilifa tubaab ci neeg bi mu dendal di xaqtaay di kaf ak morom neena ma dal na sun borom ba nga xamé né bind nga jamm ni wo len da nga def sama xol ma bok ci xol ye neena nangu yi ndika nangu man nangu bima ñewé ci aduna itam gëm sa yorant bi gëm sa diiné ji nek ci dila jamm ni ko santané sa non bi nga xamné dafa la wéddi bok ci xol yi gantu bañ sa yorant bi bañ la bañ alquran bañ lepp lo indi metti bi ci sama yaram wi sama bëgg liggéeyal rasulullah sallallahu alaihi wasallam teggi ko tek ko nonu rasulullah bobu nga xamne deful lu bax fexewu ko te du ko jëm neena fiñ ko waxe rek ci sax mu dal deg waji yi waxu di joy xamne tawat ja dal walbati ko dem ci mom rek xam ngeen ne waxuma la xam ngeen ñaanu ku bax mom am na ngom day gaaw lolou dal leen ko fatali sayyidatuna aisha radhiyallahu anha sidna uthman jamono yiñ koy ray ci rewaltu bobu nga xamne wa iraq ak wa ishq dañu rewalte won ñew ngir diko laaj na leen jox marwan bi nga xamni mo bindo lettre bi ngir ñu wara ray ñooñu sidna uthman gis na ne fat marwan di leen ko jox ñi diko ray dal togn marwan la wañi haqam la ñu gaw kër ga nak ba mat wer ak fukki fan ñuy fet ci biir kër ga ndox du fa dugg ñam du fa dugg dara du fa dugg xam ngeen ne groupe ba nga xamne dañu yek ci tapat ba ag ci sidna uthman ben way bi nga xamne daf ci jitt won nit fekk nako ci kuru kaaba gi muy jappandu ci kiraay kaaba gi nan sun borom ay sun borom djegal ma ay sun borom djegal ma way yaakar nan doko def de yaakar nan doko def sax ben nit fekk ko fa ne ko yow li ngay djegalu tane sun borom dula djegal lolou mu wara don xana yow sa bakar bi tol na ne pepp soufi mu ne ko moko upp xana tol na ne pepp ndoxi geej gi mu ne ko moko upp mu ne xana tol na ne bidi asman di mu ne ko moko upp mu ne ko yow sa bakar bi mu don mu ne ko man dama anon ci ñi don ray sayyidina uthman bama ndike ci mom te ci gëssam ko daf nema yalla sun borom dam sa loxo dam sa tank fatal sa beut ray la duggal la safara mune mbolam la mu ñaanon lepp dal na bam dess ray dugg safara te woor na ma ne dana am mu dal di koy woor nak xam nga ne kon ñaan gogum mom dal na bawé su dal ñaarel bi sayyidatuna aisha xam nga ni ci waqatul jamal bi nga xamé ni mu ngi xalé ak sayyidina ali radhiyallahu anhuma bi nga xamé ni sayyidina ali gagné na len sayyidina talha ak sayyidina zubayr and ak soxna sosule bi nga xamé ni nosu geleem gi julit ñi and ak sayyidatuna aisha nangu wuñu mu laal suuf waye loxo bo xamné bi sayyidina ali ne bu len cior geleem gi rek geleem gi soxna si nek waye loxo bu teye nos ba rek na dag ba nga xamné ñaata juroom ñaar fukki loxo ak lu top dag nañ ko ci nosu geleem gi bi nga xamé nak sayyidina ali ragal na julit ñi jeex mu ne cior len geleem gi ñu cior geleem gi bi ñu cioré geleem gi mu yes bi mu bi nga xamé ne manam palanque bi mu nek nu ngi koy waxé li melna tante te nek melna lal ñu ko tek ci geleem gi nit di nek ci bir jigen wala bour wala yoyu manam dal haw dañ lañ ko wax ci arab muy palanquin xamu ñu ko wax ci wala bi muy bëgg daanu xam ngeen muhammad ibn abi bakr ci sidina ali la andon ci xara bi waye mok sayyidatuna aisha momu ñoo bok ben bay bi nga xamé ni nak soxna sangi bëgg daanu ak palanquin bi mu ñew aw ko bi mu ko alé nak laal na loxo sayyidatuna aisha xamul kan la mu ne ki laal sama yaram te du rasulullah yalla nako suñu borom lak safara sayyidina muhammad ibn abi bakr ne ko deet waxal safaraw safar waxal safaraw aduna de xana xamul ne manam muhammad ibn abi bakr mami bokk yow ben bay waxal safaraw aduna de mu ne kon safaraw aduna xam ngeen ne muhawiyat ibn udayj mi ko ray bim ko raye ba nopi dafa xar mbam mu meddi dugal ko ci bir tal ko yobbu ko ci santare taxan tek ko ci tal ko xamne kon ñaan gi sayyidatuna aisha ñaanon munu la ñak muhammad ibn abi bakr xamne ne du ñak mukk motax mu ne ko waxal safaraw aduna xam nga ne ñaan gudul moy ñaan yoyu mu ngi melni imam al-khazali bim bindé ihya ulumuddin ta al-qadi iyab yeer ko ba nopi ne li de bida la fessé bida ci nek dañ ko wara lak ñu wax ko sidna lim ko sidna khazali imam al-khazali fekk na bobu al-qadi iyab ma nga ci hammam ba di sangu bim ko waxe mu ne ah koku de xamul dara yalla na de bim ne yalla na de mu de ci hammam ba do sangu xam ngeen ne ñaan yoyu lé day am ñaani xejj yalla yo xamné suñu borom day nek rek seen lamiñ dal ñu def lool mu def lool kon ñetti ñaan yoy xamal na leen ak ñaanu señ Touba gi fi muy waxe suñu borom metti bi tek ko sa non bobu nga xamné man mi liggéeyal so yonent bi lima dal ba duma mëna liggéey tek ko bi mu daata kaddom daata ak la deg waajay yo ko neena
3: ñeñe FM
2: batay ci dun bobu neena gouverneur dafa nekkone gis na ne labbe yi fi nek dañuy am ay boy yo xamne ci wa rew ma lañu bok boy yoy buñuy dem dañuy top ci ñom di leen yoral luñu jënd ñi di leen yonni di leen yoral seen yu diis di leen liggeeyal di leen defal yu nek gouverneur ba japp ne man aajo wona ko mu ñew ni man ma wutal la ñaari xalé ño xamne dañuy ande yow di leen taxaw di la dimbali neena mané ko dedet magant ko neena bi nga xamé ni nak aaday dekk bobu modi ñi nga xamné ay nit lañu ño xamné ay notable dal dañuy am ay mbindaan ci wa rewma ño xamné manam ay boy ay cuisine dañ leen di togal ak di leen jëndali ci marché ba di ñew di leen togal neena ma dal di wax gouverneur ba nañ mu ci wutal kenn neena bañ ko indé ba mu diké ba djub ma rek mu ngi xéñ xet go xamné mënu mako mu ma dal dikoy dax neena ma dal di jaayanté ak sama borom ñom boy yoyu ñu mag ñi ak ñu ndaw ñi ñepp jaayanté na ak yow ngir ñom mu tok xam ngeen ne ñom dañoo xam loolu mo ci lé day gudd tax doom adama ni mu wuté ak malaika ak doom adama yi muy aajo wo te mu ak xam xam biñu xam ndax khalifatullah fil ardi ji ñu nekk am yo xamni waru leena manki mu nekk ci bërepp bo xamni loolu ñuy wax ndawal bu yapp jafé na fa lool benn bis mu xamne aajo wo nako mu jënd sardine boot sardine yi le bimu ko jëndé tuti la ca laal bimu daldi bayyi ndax xet gi neexuko mu daldi fab saabu raxasu ci fab lij ko lañ lepp lu mëna dindi xet rek mu def ko waye bi nga xamé ne fab na xalima gi bëgg tagg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu mu tambalé bind rek kaddu gi joge asman wa minhum alladhina yuduna an-nabi wa yaqulun huwa unnun neena kaddu gi melne deñu gu dal neena xelam daldi reer xamatu fu mu nek neena mu boole gacce ak titange ak jaxle neena digënte bobu mu daldi bind ne jaayam nak sun borom waxuma la jeun yu ndaw yi nek ci boîte yi waye jeun yu mag ak lepp ba faw bay jaayef nako sun borom ba abada dut ko lalati neena sun borom won ngir won ko ne jaayante bobu nga jaayante nanguna ko boy yoyu nga xamne ñu ndaw ñi ak ñu mag ñi jaayante won nañ ko ak nako ñom mbolo dal di koy diggal wax ne kenn ku ci nek mu ngi womat kharum kuy wala kharum tawabir ma gëna duur jeun yi mu jaayante moy xar yi mom la ko sun borom woné né nanguna sa jaayante gi fay ko xar yi boy yi nga xamni mom la jaayante woné du len jëflo du len liggéeylo du jëflinté ñom dara ndax sobe lañ mom lañ ko fayé talibé yoy nga xamni ñoo ñew ziyaré ci ko joxé seen bop mom la xultu wa jaa samanu sigari wa samanu kibar wa sigari mu ne kon xar yoyu moy ñottuk manam mom la jaay mom lañ ko fayé nima ko waxé rek jeun yi andale yoyu ñoy boy yoyu mu baye bu fekente nak top nañu journal bi dana bari lol te jeeg gëna baye nañ lu bari lo xamni li waxu ko waye xam ngeen ne yoon woowu da fess del ak xew xew xew xew bu ci nak buñ ko doon waxtane mom rek ak li ci aju ak nam lu tax mu dikkel nonu serign bi ak nam ko gisee ak la ko ci sun borom defal day doon lo xamne du jeex mukk ndax lolu arif deug mo koy xam dara fa bari kon ci gattal gannaaw dañuy waxtane tuti leneen lo xamne itam aju na ci yoon yu way aju directement ci yoon bi dañ koy gattal nu xamne bis bu melne biñ wax bisu gaaw bimu genné won mbacke bari mom la jige dakaro ci gal ga mom la delu ci wat dakaro waye bi yoon bi muy delu ci ci wéro Chaban manam 6 baraklu la am accessin moy bi nga xamné gaday gi amna bisu jul ba moy bisba bisu gaaw bobu moy julum ben lu fan ci wéro baraklu ci at momu nga xamné xam ngeen mu fi jige won ci jeysesin june ñet témer fuk ak ñet mu delu ci june ak ñet témer ak ñaar fuk ak ben ngeen xamne kon juroom benn at yi matna ba tegal nga xam ngeen ne ba muy joge ndan ñaar fukki fan ak juroom ñent la woon ci baraxlu fena de ci wéru fi num tudde diggi ci wéru diggi legi bu ndeyme ci juroom bennel bi juroom bennel at bi ñu tek ci buñu genné fukki fan ak juroom ñent yi nga xamne ci diggi la li dess kon ci diggi mu jeex fukki fan yam fa joge yim fa am gamu rakki gamu rakati gamu mamu koor ndey koor barax lu la delu ci juroom benn fan waye buñu sété limu amaat ndar muy fukki fan ak juroom buñ fa joge bo buñ fa joge topat ko fan yimu am Louga ci keur Cheikh Thioro ak bimu fa joge gor gui

0: alquran ci ni ko dom adama njaay ordinaire meuna xamé set saray yépp def sa ijtihad jaamu yalla ndax dana tax nga am li nga bëgg mu ne ko waw waw gi mu fi djiblu ne ko man nga mucc de bim ko ne diet nak moy du tax nga ag ci ag way gorña luy tax nga ag ci ag way gorña moy nga jaar yoonu tarbiya nga jaar yoonu tarbiya ba am li ñu wax équilibre dëgg motax mu am tuuti jaaxle ak ñakare mu ne kon ci ñi nga xam ne dañu wax ne Seigne Touba xoxa bim koy bindu al qadi majhata kala mo bindu xoxa yonne ko ngir diko nattu mu asida gi daf ñuy daldi fatti loolé kon wana nañ lañu Seigne Touba xamna xalaatu majhata kala té xamna fa xolam tollu ak limu bëgg xam mu diko jangal tasawuf diko woni walu tasawuf diko woni tam doom soxna yépp ta xam ngeen ne ila ji umar futi yi tek ni dindi rima isbur rahim fi nahr hubir rajim gnaw gi amunu fi danaka ben talif bo xamne ci tasawuf nit ñu la ko bind ba Seigne Touba mo fi nek bind masalik gi nan ak xoxal bu baaw bobu ni ci nak kon ci fakere seigne bi ci bopam da fay teural yoon yoon yi muy teural da fay jaarale ci zahir ak batin ndax kamil da fay former ay kamil kamil moy kan moy man la yati nur ma'rifati nur wari'i moy nga xamne zahir ak batin day dajé ci mom sharia haqiqa day dajé ci mom mu xam xam xamu sharia ba ma sekk ni nga xamne ben doom soxna mu ko wess xamit xam xamu haqiqa moy al ilmu labni bo xamne ni tan koy tebbo ci lawhul mahfuz ak ci lero yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ak lero sun borom tabaaraku ta'ala ngir lolu ngir mu teural yoon wowo mu teural talif ci tasawuf ndax dafa xam lene ci bir qasida gi ne minha tabahhu fi ilmi shari'ati ma ilmi alhaqiqati min qabl riyadati iz irtiyadu ma al irshad qablahuma min jalibati ghurur ma shaqawati bok na ci meloy gani baxna ñu geeju ci xam xamu shari'a ba nopi geeju ci xam xamu haqiqa ndax nga dug ci yoonu entraînement di tagat sa bop ngir ag ci yalla te fek amara go ñaari xam xam yoyu mu ne lolu sababas woru la sababas trompe manam njumte la sababas texedi la lolu nak mu beggona saha mu beggon talibi mu ragnal len ay kurel bi nga xamne dañuy xam haqiqa ak sharia bu ñu ñewé fekk mu bindal len ci haqiqa lu doy mu jaaral len ci bindal len ci sharia lu doy mu jaaral len ci formel len ba nga xamne li wara fa wax jang ba ne ar ñu yar la ba nga ne neur mu bolé len ñoñu moy kurel bi nga xamne moy kurel lu doomi soxna yi ñëkka aksi mu jaaral len fofu kurel bi ci dess mu jaaral len gannaaw ñi lefaat na len mu jaal ki nga xamne leru xeye ak leru haqiqa meunu la dugando ben yon ci mom ndax amna ci bu ko faat te bu topato bi ba ca dess raw ko te bi bu ñewé lepp baax te bi meun na ñew mu dess ay prof ndol yo xamne yaqule meun na ko ca jaaral mu jaaral len ci bi def moy jaaral len ci daara yi terbiye len ba setan taxliko ñom duggal ci ñom jikko yu baax genn ci ñom jikko yu bon genn ci ñom bëgg aduna def len seen alal muy yalla nga xamne momuñu dara momu len luñu len def len ko amuñu dara luñu denc lo xamne seen xel dana ca dem lo xamne yalla dana xëccio seen xol ak lolale nga xamne ku ci doon genn aduna do sa xel du xalat len lo fi bayyi ba nga xamne sa xol du sisu da ngay daldi dem bëgg na leer nga xamne yalla rek nga bëgg ndax sëriñ bi nga bëgg te sëriñ bi li tax nga bëgg ko moy buntu bi ngay jaar ba ag ci yalla kon buntu bi ngay jaar ba ag ci yalla moy yalla kon li nga xamne non nga bëgg yalla non nga bëgg li lay agale ci yalla te boy sëriñ bi mu daldi kon ci tambali bind tasawuf ganna bi nga xamé né bind na lu bari lu doy sekk ci sharia mu bind xoxal bu kaw xamlé gañu bax ni yoon wiñu daan jaar lañu daan gannaayo yobul bañu daan yobul lañu daan yalfando lamp bañu daan leerlo lañu daan gannaayo kaleen daan jital kaleen daan won yoon wi nga xamné mo leen di wax jaar leen fi lañ laxasay gañ daan amé yett dok ba nga xamné mom lañ daan supporto ak lolou lepp nga xamne li ci dara du ci manki xamal len itam naka lañuy tambalé ak fuñuy jaar mu seenu jikko yemel fu ci nek buñ fa tollo ba bañuy ag mu bind masalik ba masalik agge la dal di bind xoqa xam ngeen ne ba mu joge ba mu sanci Touba xam ngeen ne fu mu sanci talibé yi dal di am ay soxna ñoñal yoyé soxna seeni mbokk dal di fi ñew ñu dal di bëgg jaxaso wa aduna mu dal di fay bayyi dem sanci fenen fo xamne talibé dañ fay wéet ngir bu ko défé duñu gis wa aduna duñ leen wa aduna duñ leen wal seen raggi xol yi ak seen bëgg aduna gi ak seen yittéwo gi yittéwo aduna ñu wéet ci loolu muy nit ko xamne ki dañ ko di ximiya ba nga xamne ben jangoro du ko dugg ñu sopp koy bëgg fajj nak jox ko katan jox ko ciawarte jox ko bu wër mu nga xamne moy loolu bi nga xamne nak joge na Touba ba sanc mbacke bari mbacke jolof wala Touba jolof la nexe yoonu ji dal di taxaw boba ni mu ko waxe won rek gis na ne lol rek ko defé te liko def fofu rek lako meuna amé kon tambali tasawuf moy masalik ak fuqa waye jeex ak tasawuf manam li arab yo khatimatul matasif fam yam moy jawar jawar bi nga xamé né agna ba dara disi wuko ab ligéy matna ba nga xamné desul luddul sun borom diko ber nga xamné ak dundam moy li nga xamné mom la ahli tasawuf tuddé eid modi eid moy fête dal dess di fête ken santatu lay dara nga xamné li ñuy wax tahrir gorel nañu la ndax nek nga ci ibadatu ba nga xamne am nga ngeureumal ibadatu moy jaamu yalla ñu jox la ubudiyya nga nek ci maqamu ubudiyya jëf lañ ci warona jëf ba jéxal mom maqama genn dugg ci maqamam ubudatu ubuda nga dem ci ba jéxal ko dugg ci nak bi hurriya genn nga abdu genn nga ibada genn nga ubudatu genn nga lool lepp nga xamne legi yaangi ci ñu gorel la ak ko andal digënté bobu nak bu mu ci agge le way jaawal ko xam ngeen jaawal ku wax naan akhfali yassiral masun allah hubban wala ilaha illa allah wonena ak way bo xamne meñu ko wessula ndax asirul masun bobu muy wax ne sun borom feñalal na mako ngir sop gi ma sop ndax limu jaamu yalla lepp fi simu muñ yeb limu xamle yalla lepp limu xettali ci nit lepp limu tumuranke lepp fako lol lako lol warona may amna lu ci nek ci gannaaw lo xamne bëgg giko yalla bëgg rek ko koy may moy asirul masun ku ko gis jamono day taxañu ci yow dootu am manam la xewon ba sun borom bindegul ak lay xew bu aduna tukke ba ñi dem aljana nek aljana ñi nek safara ñoy yam ci yow leppay teewon do ci yow fofu moy motax mu ne won ne akhfali yasirul masun la hubban wala ilaha illa allah lolu feñal bu ngi ko feñal motax mu ne allamani ma kana qabla al khalqi man kana li bi karamin wa tilqi ki nga xamne mo nekewul ak man lul bima teral ak dima boyal rek ba mané ya malikal mulk li wax sa duna jabon sul mulkul malikul dahr ya allah kokale moma xamal la jitt bam bindegul la xewon moma xamal lol lepp kokul sirul masun bim gis ndax asirul masun moy form bi gëna kawé ci wahyu xam ngeen né lolou motax mën wax dinañ ajabani rahman nugo xeti bil haqq bané 70000 qabla khalqil khalqi né sun borom wuyuna wuyuna bo watem nanguna ak ñaanam juroom ñaar fukki jinni at te bindegul mité fi ngeen dal di xamne kon domaine bu nek amna ay goor ñu wat xamne yalla bam leen di sak domaine be tax domaine bi bam koy sak goor ñe tax ku ci bokul do ci bop ci ag teewul nak nit goor goor rek la wara def ndax ku goor goor ak ku goor goor duñ yam mukk duñ yam mukk kon mbolam xéti jaamu yalla yépp seigne touba defna bu ci nek ba xam lamuy may nit ak famuy agale nit ak namuy melal nit waye bu mu jago mom dong modi xadimu manam bis ni borom tabaaraku ta'ala yere xol yépp mu gën ci sopp yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu jaglal ko mu nek xadimu rasul muy maqam bo xamne ben bi len ko ñaare maqam khutbul khaws gañu bari am nañ ko jaar nañ ko wote nañ ko maqam afradul alami tam non maqam abdali maqam bu mu don waye khadimu rasul mom rek ko tudde xam ngeen ne wax na ne ñun xam ne moyam jaamu yalla yépp jang alquran ak jangale julli ak wor ak muñ musibe yépp ak yene julit ñi ñepp texé texé gu gëna mat ci texé ak taxaw ci di ca def lu mu ca man ak sikkar saxo sikkar wax na ne non mu ko waxe ci bu mu tolo ci jéewal bu mu nan ayyasa minnillahi inda jéewali iblisa iznadatuhu biyawali sun borom nagulone iblis mu xamne du man ci man dara ba abadan bama ko woy ya wali neena bobal li gëna bari ci lim doon sikkar modi ay joju surtout la rafi wa huwa yatawalla salihin fa inna waliyallahu allazi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin ay lolou la doon sikkar moy li gëna bari ci lim doon sikkar ci jamono yo xam ngeen ne sikkar buntu la bo xamne ci buntu yalla yi bu gaaw la waye xam ngeen ne bari na khatar yu dul jeex nga ci manam khatar moy danger yu dul jeex bo amul kula gide bo amul kulay womat bo amul kulay digal dila wax jaaral fi wañe lekal li bayil li xifal maral defal ni xam ngeen ne sikkar kat mom du nek mu nitu kesse donte sahiram tekkal ne nitu kesse it ak loko yab loko xam gannaaw sikkar kat la rek leer na la ne da ngay dal di xam ne du nitu kesse du nek mu insanan basitan ndax mu sikkar day yekati nit yobbu ko ci melo wo xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena amul wenn xeer wo xamne benn ba dana gën jinni ba luddul ci doom adama rek la benn doom adama di gëne jinni doom adama yiñ boole kenn ci gën len lolou nak sikkar dana ci yobbu nit yow ngay kenn gën jooni ñeneen ño xamna ni say nawla lañu yag ñoom warona yam nga xamne kon nit ki bu sété liko fat ci dundam kenn nit amul ko xamne amul kenn nit ko xamne liñu wax satisfaction manam ni nga mel ak li nga def doylo nga ko sekk bu bëggato leen lu ci yox amul benn nit bu yalla bind ko xamne du maqam mu tollu ci manam rek so sañoon bu don legi nangam duma ko def nangam lay def bu don leen nangam na ko def nak kon nak gannaaw sikkar day far ci nit ki lepp lu mu sagganon ba nga xamne reccu nako ba nga xamne bu de taxawon dana ne akane xol ma baña jaar sangam sikkar dana ko far ci nit ki fa nga xamne dara neewu fa mu sal ko ba mu fess sikkar dana ko def ci nit kon ak sikkar la nit meuna dabatalé la ko fat kon julit bi dafa wara farlu fu mu tollu nay daw niti neen moy ñi nga xamne fuñu tollu rek ay waxtaan rek lañuy wi jéxalé seen aduna ak seen dund wala pop ben yaangi beulot yaangi damye yaangi ciow yaangi setan am pop yaangi xulo wala yaangi dox lo xamne bo buñ na la won ëlëk nga dé doko dox dang ko may te battaluna yoy li ñuy am musiba mu battaluna yéxal yéleen raw moy ñi nga xamne bu yamal xiyamé buñuy xulo ñi topé won ak ñañu top di len molu yeen lañ topone ba musiba mi dal na ñu wara dugg ci bon bi yeena bon bona len yalla na ngeen de dina len ah ñun momunu len kat dañ leena wo rek ngeen ñew de nga momunu len won ba sañ leena jaarale di len jaarale ci yoon yoonu bon wi ñu jaaroon dañ ci jaaroon ngeen jaar du ñu ci duggal len ci duggal dañ leena forcé deeret bal makru leele won neeri waye pexe ngeen ñu daan pexe gudde beccëk ni nga ci moy loonu yalla manam jaar loonu ci yoonu bon rek makrul bal makrul leele won neer istamuruna nak bi lawon jalalo andar no akru na makul marwala biñu gisee musiba mi nak ñom ñepp ñu bokk ci bur ñu batti loona yoy do ma dabi bi nga xamne sagal na lu bari ci dundam mu wara tok ay jotaay di fatali ko limu wessu limu neenal nga xam dafa waron def dara te def ko fa li nga xam daf ca nekkon ci ludul non lepp mu fess ko yene wara far war ko yena fexal ak lo am ngir namuy def yalla nabi sallallahu alaihi wasallam atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa hadir an ta'uda lu bon bu le bo re ci ba def ko tek ci dalal def lu bax fi sasi mu far ko tamhuha ta nga boole ko grecc bañ ko defat muk lolu la dal bu mu la dalat ndax yalla nabi sallallahu alaihi wasallam innal mar'a kama qala idha qarafa dhanban fariqahu ruhun la yarji'u ilayhi abadan dama adam waxtu bu defé ak moy rek aqlu wala ruh manam ak leer dana jogi ci xolam dem te duuf dilus ba abadan namuy ñak dilusete ba abadan modi waji bu fekke ne reccu nako tuup ko ba jëf yu baax itam jëf yu baax yoy mu jëf bu fekkone jëf nako te jaarul won te jaar bu bon ba batay la la fi raw kon moy lola dootu delu ci mu kon ka andon ak mom melne mom te ba muy def luddul nono lola mom dif ko ta bimu defate lu bax li bok na ko mom koka dal koy rawe lolale lolou moy faraqahu aqlun wala ruhun la yaudu ilayhi abadan muni nga xamne kon neñu benn jotaayu fataliku yalla benn jotaayu jaamu yalla benn jotaayu waxtane yalla benn jotaayu ñaaxante ak warante ak delusi delo ak jotaayu fataliku say bakkar fataliku sa ciagante ak jotaayu fataliku li ñew ëlëk ci sa kanam da nga xamne sa jëf rek gannaaw yalla mo la cey xettali benn jotaayu lolu dana far nangami jotaayu ñu ñaaw togon nga bëreb bo xamne da nga doon jëw togon nga jotaay bo xamne da nga doon sen rek li nga doon wax togon nga jotaay bo xamne da nga doon ramaj togon nga jotaay bo xamne da nga doon fexel bu bon nit ñi ba muy nangami jotaay nga joge sa tok benn jotaayu yu melni biñu tok mu far yoyé yépp kon lolu baax na lol jarna joge fi ba dem fu sori de القرآن إن وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا بيب دوما دا موي دوخ تقال نان سي نغام جي تيري بو خامل بيب لوم ديف اك لوم واخ اك لوم خلات ماغا سي ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا بو الآخرة دا نكو غينل تيري بوبو اوبي كو سي كانامم مونيكو جاك جيس ليم ديفون ليب اك ليم واخون doomu adama bu nek téré ngi ci sa biir xol ci sa xol bo xamne dañ koy bind lo def ñu bind ko ci waye lutax li tuba bi attache terrestre yi nga xamne li lay nank ci aduna muy sebe yi ngay xolé aduna sa xel mi ngi koy xalaté sa nopp yi ngay deglo mbiri aduna nga xamne da nga nek ci aduna dekk ci rek jaxasu aduna bi tamam moy tax do meuna lire bind momu ci sa xol bi waye téré bobu ci sa xol bi mu ngi deppo téré bi nga xamne mom la raqib ak atit di bind bu yamul qiyamé dañ ko ne bu xet genné leral la wata alquran man kana fi hadhihi a'ma huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila kep ko xamne gumbo nga fi ci aduna gi yowal khiyam ko gumbo ngay don nga gumbo ci aduna moy won gannaaw do fatali ko mukk sa ëlëk do fatali mukk de do fatali ko mukk yalla do fatali ko mukk lo wara reccu lo xamne lo defal lo wara dabatal do fatali ko mukk li ci sa kanam kon yaangi gëm kon yaangi gumbo kon gumbo nga dal ci mbir lu jëm ci yalla gumbo nga ci lu jëm ci allah bu yamal xiyamé boy dekk da ngay gumbo di paramtu xam ngeen ne yamal xiyam bu nit ñi dekké melo yu wuté lañuy dekké ñi dañu dekk ak sancé bu raf bo xamné ku leen gis do bëgg lu top ci ñom seen yéré seen mbaxana seen dal seen odeur seen manam xétu li ko lañ seen xar kanam seen lepp day jéggi dayo day waat nga gis ño xamné nima ko faral di waxe rek bu bëgg tuwé rek ñam duñu am dal duñu am mbaxana lay ci ñoo xamne duñu am dal duñu am mbaxana duñu am sax turki buñu jital ñen yi nga xamne ben turki rek lañuy sol ak tubey ju gatt nga gis ñi nga xamne dañuy ngemb lay ci ñoo xamne xaw fa lay lañuy tak ci seen digg ñen yi nga xamne dara du leen wër ba baye xari tok ci ñom di leen réx xamne kenn ku nekk fa nga jëm soy way ba yoon wu guddule wu lendeem bari ay dekk bari ay pont ak rabbu da bu fekkentene sa leeru iman min la leral yon wowule yaangi deug ci pont yoyu ak lanchet yeek rabbu yoyu te sa bakkar nga yanu de nga gis ko xamne day yanu bakaram mu mat ay ton te nu meuna def dina ko yobbu nga gis ko xamne jeufam day daldi nek fasu naru gor wala mu nek mbam war ko wala mu nek bu don ci jamono ji misale ko auto wala muy avion nga war ca naw bu naw la dem naka non itam la ji jege sirat kon nit ki ci jeufam rek kon jeuf mat nay rafetal mat nay bari wala bok yene mat nay selal ci jeep jeuf di fatali ko yalla di ko delal sa xel waye dekk yomal khiyam la fañ xif mar son te do nan mukk do lek metna bule yalla namme defal lu bax bule yalla yene jamm wala mu yene la wërsek wala taxé wala martaba bu mag amul dara lu koy dindi kenn mu la dox ci digënté bi ba xagn la lool moy yiwu ñu dexe ci la ilaha illallah ci digënté bobu señ bi tollu won ci fim ci lam ci bëgg feñal tawhid la xam nga tawhid la ilaha illallah moy ndey tawhid moy tambali bi di mu gurum la ilaha illallah nak dama la wax ne ben anam ci wet gog waye la ilaha illallah xam ngeen ne moy ngeen ci baat bu ni tudd ta bok nak moy sikkar bi gëna mag sikkar si nak ngir waxtane ko amunu jot ak du fi xaj amunu tan bi mayew ko waye li nga xam ne mom lay wax ko fu rek ci xam ngeen ni yalla ci loxom la nek njariñ ak lor te sun borom momom tawhid te ndey tawhid moy la ilaha illallah kon lor ak njariñ nga xamne yalla ko weto mom dong nako mom muy tawhid buñu waxe yiw wi yiw la ilaha illallah kon njariñ tax ñi wax buñ ne ay la ilaha illallah lor je tax kon lor ak njariñ lor ak njariñ sun borom dong nako mom la xamle ci aya bobu aye bobu nak moy feddali tawhid yi nga xamne moy la ilaha illallah amul kenn kuy bur kudul yalla te bur deug deug mi nga xamne moy nguru yalla gi mom do nga man lore mom do nga meuna jariñe mo meuna lore mo meuna jariñe kon nak tawhid joju nga xamne sun borom weto nako mom kenn do nga moy lore ak jariñe te lore ak jariñe mu ngi dugg ci bir tawhid tawhid nga dugg ci bir la ilaha illallah waxtu wo xamne dafa ne yiwu la ilaha illallah daf ca djublu jepp yiw wo xamne sun borom nar na ko defal ab jam te dara mun ko fank bune ayu la ilaha illallah min ci djublu lor gi nga xamne yalla koy yor te kenn yorul lor ko dul mom te kum djublo lor dara mun la dox ci digeunte bi ba te nga lor lolou moy waxtu wo xamne gannaaw dafa delo lepp ci yalla te moy tawhid waxtu wo xamne sun borom defal nako yiw lu mu bari bari bari mo xamne mu ngi dugg ci bir tawhid ci yiw la ilaha illallah la dugg kon lepp lo xamne musiba muñu tek kuko don jema def lu bon la wala ku jaaron ci yoonu bon yoon lor jooji mu ngi jóge ci ayu la ilaha illa moy la ilaha illa moy nguuruk suñu borom te suñu lor ak jëriñ ci la nekk kon ñaar yoy mo tax wa inni miskala bi dun flaka ci lahu suñu borom bu la laalale lor ji amul kenn ku koy wuñi illa huwa lul mom waye bu fekenteene wa inni miskala bi khairin bu la laale yiit bu la joxe yiwam bi ngi na la wërni mom rek man te keneen mënul wala wa in yuriduka bi khairin fala radda li fadli bu la bëgge defal lu bax itam ngeenelal yalla kenn mën ko delo gannaaw kenn mën ko delo dila ko xagn lolu moy tafsir la ilaha illallah ak ak israr la ilaha illallah qala zakiy abdul wadud kalam alawliya ilask afhamu li annani ana ana wa hum hum waxi walli bu la jaxale yow mi xamul dara yow mi yewul manam ci xam tawhid ak wala nek wilaya waxal ni abdul wadud mi am xel waxon mom dafa newon man dal waxi wali xawmako ndax ñom ñoma man mana man man la ñom ñom la manam bu jotey mak ñom dara bokku mak ñom kon na xam kon nak seen wax da fay am bir am biti biti bi la ñi waxtane bir bi ñom ñoko xam ñoko yalla bayd bi min lam yanhu shamsa kalkali ghuful wa laysa yanhu qamari uful lam yanhu du jublu muk muk muk muk rofoul ak tiagante du jir du djublu ci chamsa kelkeli sama jantou khol ak tiagante du ci djublu mukk walay sen fu khamri ufoul sama sama weritam ak soukh du ko djublu mukk kon jantou kholam xam ngeen ne kholu arif billahi dafa am hadith bo xamne muhaddisone wax nañ ci ciow yu bari amna ci ñoo xamne doye dil nañ ko amna ci ñoo xamne degeer na neñu xamne moy hadith biñ ne hadithul qudsi lay sun borom tabaaraku ta'ala dafa wax ne xajuma ci sama suuf ci xajuma ci sama asaman ci waye xajna ci xolu jaam bima xam dina gëm deug deug gëm moy bima xam deug deug xam kon xolu jaam bi xam yalla deug deug deug deug waxuma señ touba sax jaam bi xam yalla bu mu doon rek mo gëna leer jant bi jant bu fenk jant bu dul so mukk la manam arif da fay toll fo xamne nelaw ak yaw ñoy yam ci mom wala nelaw gëna dëgël ci mom yaw fi nga xamne fa la xol bay taxaw ci xam yalla ak magal ko ak fonk ko buy julli fa lay toll buy nelaw fa lay toll buy lek fa lay toll buy wax ndax bo digël li ñu wax tamkin tamkin maqama la mo xamne nit ki dafa min tey sun borom ba min go xamne dafa melni fa la dëkk ba nga xamne genn fa ak dëkk fa ñoyam nekk fa ñoyam ci mom xam nga nit dëkk bu mësula dem bu fa démé dugg ci neeg bu musula dugg gis fa ay keman dana jommi dana jaxle dana waru waye bu fa dekke bis bu ne mu ne fa bu yagge ba yag dana ko min bo xamne dootu soppi xolam naka nonu gaay yi nga xamne ag nañ ci tamkin dañuy xam seen borom xam go xamne yag deku leer ya yag deglu al mala waxtanu al mala la la yag yir lawhul mahfuz xam yoy yeb ba nga xamne amu ci ben hijab ben ki ray bu dox seen digeunte ak seen borom nga xamne seen xol moy raw jant bi ci batin ta mo ci mokoy raw yawmal khiyam jant bobu nga xamni moy seen jant xol nga xamni dañuy jakkaru lawhul mahfuz ñen ñi def umul kitabi du som mukk ta du sagam nga xamni buy nelaw nonu seigne touba waxe ci jess bu yannabi sallallahu alayhi wasallam wa aynuhu kanat tara wa qalbuhu lam yarmi betam daana nelaw waye xolam du nelaw mukk naka nonu awliya yi ñi ko ci don zahir ak batin ñomit seen xol du nelaw mukk bu seeni bëd di nelaw itam du seen xol du nelaw lolu cheikh abdul wahab sha'rani neena amna ñaari bis ci semaine bi yo xamne sama xol du ko nelaw mukk bu ma sama bëd di nelaw itam muhyiddin ibn arabi neena bisi semaine bi yeb yuñ borom suñ borom defal na ma ci sama xol du nelaw ndagam waliyo ko yam as ci yonent seigne touba nak lolu la leen xamal fi ne jant bi nga xamne moy jantu xolam manam xolam bi nga xamne mo raw jant nga xamne ni nga xamne ci irfan non la xol bi mel ci irfan moy ni jant bi mel ci aduna ni nga xamene bi l'imam shafi gaño te l'imam ahmad ibn hanbal ne yalla yeureum shafi mu ngi mel ci aduna ni jant melon ci aduna mu ngi mel ci nit ñi ni afiya mel ci nit ñi xam ngeen ne jant ak afiya de amuñu wota non la señ touba melon kon motax mu ne lam yanhu shamsa kalkali ghuful wa laysa yanhu qamari uful weram weram du so jantam du so deewi ba fabada abadan abadan abadan fi mu nek ci aduna ag ci tamkin wess mushahada genn ci fana'u ndax tajalli sifati ba ag ci tajalli zati ba ag ci tamkin ag ci mushahada ba saxfa ba xamne tamkin amatu yok ak dolli amatul khawfu raja wessna ko wessna haybatu ak unsu wessna qabbu ak bastu fofu moy deug deug tamkin bobu jant du so mukk te nir du dox digeunte yam ak limuy leral te itam du jant buñuy japp day wey ba faw da day doliko ba ba abadan ba nga sa di taxaw ba bañuy dug aljina ba bañuy gis yalla day doliko ba faw dom adama day tour direct ci kaw suuf ñom mala kay xana wa mon kay lol sallahu alaihi wasallam te degu mon taxay waye xana yalla mon buñ ko ndax yalla mon amul jamono mom bi nit ñi dikke ak bañ dikke bu ñepp yam ci mom la jallo won ak nit ñi tim leen nga xamne bu ñewé non lañu mel amul jallo amul jamono amul birab kon amul tek ëlëg ak demb ko wa malaika yi lañu wax malaika yi tam li tax borom xam xam yi dañoo wote ñi neñu malaika yi ñi ko xamé ci bimu né khalifatan fi ard ndax khalifa malaika yi bañ ko réré mo tax won ñu né ataj alu fiha moy sulu fiha way ko dima won na musabbi hamdiko no hadith la dañoo xamné ki nga xamné moy wutu yalla ci ko fu nek khalifam lepp lu ne ci kaw suuf daf cey am échantillon ci jëmum am ko ci lu malaika yi am mu am ko lu rabbi yi am mu am ko lu bahima yi am mu am ko lu garab yi am mu am ko lu daji am mu am ko lu suuf yi am mu am ko ta lolu bu amé la budde mu def lolu ñuy wax ñen ñi ne dedet ndax te adama biñ ko daatan teul amna yeneen nit ño xamne ñu ko jittoon ci suuf ci ñoña ci ñoña la harut ak marut ñoon ci la malaika yi daan atté ñoñu la ba xew xew yoy te boba dañoo xamoon boba lañu xamé nit ni muy mel kuñu bind ci suuf ndax yoy ñu gisoon nit ñi doxale nona ñu ne lool ak nona lañ ko xamé won limu ñu ko wax nak ne khalifatullah dañu xamné lool na dama ko fa bañ tam dina dugg lool da fay jaxé motax faaw man nebel ko bam jeex ngeen mu soobu mëna dugg bop yi té dina gudd kon ndax khalifa dal li tax doom adama place malaka mu ko wuur tam mëna wootu malaka xeyna benen yoon mën na ñu waxtaan ko ki dal moy malaika yi dal ñaari ak xalaat la ci doom adama la ci ulama yi wax bi neñu nit ñi fi ñittoon te jitu adama ñoña lañ xamone ba xamne kon bu adama itam nit bu ndike dañ mel ñi nga xamne ci maarifa lañ ko xamé dañu xamne khalifatullah fil ardi day boole ñepp te kon lolu moy tax muy mëna xam yi ci kaw suuf mën ko jëriño ndax suuf ci dañ ko fay def ngir ay jëriñ def na conférence nation di assalamu alaykum assalamu alaykum nek mouride te do djebul man na nek waye ak mouridam lutax na ak mouridam mouride ci bopam da fay baat bo xamne bi di seigne touba ñewul mouride nga fi lana donon mouride moy nit ki nga xamne set na ba xamne bopam doyuko ndax xam gumu xam yalla lim bëgg lepp mënu ko amal bopam ci zahir wala ci baat amuko ci mënu ko am ci zahir mënu ko am ci baat mu xamne ci zahir ba mu juddo fawu ñu for ko fawu ñu doñ ko fawu ñu sank ko fawu ñu wat ko fawu ñu tuddu ko bu ma fawu ñu nampal ko fawu itam ñu jangal ko faw ñu yar ko bu déxé itam ay nité koy sang ñokoy sang ñokoy jullé lum xamit ci aduna nité ko ko xamal mo bu dé alcorane dañ ko koy jangal bu dé l'islam dañ ko ko xamal nit ko koy xamal mu xamné kon nit mënu la dem wacci nit ñi kon nit lum xam gannaaw yalla ci nit la jaaré gannaaw lolu kon mu xamné nonu mu mënu la démé nak ci nit ñi ci zahir ci batin tam non la démé mu xamné kon nak amna ño xamné buntu bu né amna ñu yalla jox ci agge lolu do wër ko ba mu wër ko ba sax ci xolam ba nga xamné taxna mo ci lepp lu mu jappone bi dem wut ko tane ci lolé jëmbal ko bokk
1: da nga am jafé jafé téléphone wala nga am ko bëggal téléphone ta poste bi oyof lool yow ya mom li me waja wax muy faal communication wa keur khadimur rasul di jay bép marque téléphone bu ngeen soxlo ci en gros ak ci détail waye xibar bi mo ci gëna neex muy dañuy leblé téléphone lo am bo diké ñu lebal la téléphone li ci dess nga man diko fay ci dir bu yag lool ñent japp juroom ben wër faal communication wa keur khadimur rasul jaaxlé ci walum téléphone jeexna tak ngir bo taxawé ñu jaay la ko en gros wala détail waye bu poste bi oyofé it ñu lebal la ko nga man ko fay ci ñent japp juroom ben wër bép téléphone bo bëgg ci marque bi di techno model pop spark come on bépp téléphone bo soxla ci marque bi di Infinix ak model bu mu mandi doon muy hot ak smart wala sax marque bi di Itel momi tam model bo ci soxla ñu lebal lako li doy war muy danu la koy lebal ba paré garantel lako ñaari at yu mat seuk ñu ngi fi ci Colobane ci robinet serreur képp kuy ñew wala ku ci bëgg yéene léral man nga joko ak ñom ci 77 721 32 32 77 721 32 32 kon nak magok jaaxle jeexna ci walum telephone ak faal communication wa keur khadimur rasul nek fi ci Colobane ci robinet serreur di jaay telephone en gros ak detail bepp accessoire telephone bu ngeen soxla itam waye nak dila lebal telephone nga man ko fay ci ñent japp juroom ben wer faal communication wa keur khadimul rasul dal li len taxajok moy fajj sen jaqare ci walum telephone.

0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière. Dakar, Touba, Louga. Sur Diantib FM, Tchanar FM et Larki FM.
2: Diantib FM.
3: Batu jamu bi wote japlente ak wolonté bu andak yakar. Batu jamu bi wote japlente ak wolonté bu andak yakar.
4: Bay ganna mesere dañu gis né aduna bi manam dafa jaxaso xol yi lendeum lu reral xel yi yom. Ñu gis na jamu bokku na ci liko mëna safara. Ñu bëggon la laaj ci jamu.
5: Ba jëri def jamu mom moy li gën ci aduna gën ci al-akhirah. Yenente bi sallallahu alayhi wasallam da ma sa wax sahaba yi ne len ndax duma len tektel jef jo xamne bo len ko defé da ngeen dem aljana sahaba yi ne ko aha kay yow rasulullah mune na ngeen beugante mano len beugante nak lumay da ngeen wisaare jam ci seen bir kon day melni aljana bu fekkone ne ab neeg la buntu ba moy beugante ciabi jokoy tiji moy jam kon jam moy li gën te seigne touba masna wax ne li gën ci aduna gën ci al-akhirah moy jam masna laaj men mak nako na ngeen def muneko no ngi am jam muneko xam nga baat bobu kuko fi eppele muneko makki buñ ko xame jël muné man xam nga luma ko may muneko dede muneko lu yalla dogal muné xam bo bëgge am jam da ngay def lu yalla dogal muné xla mo tax señ touba jitu ñep moy lu yalla dogal muné xla waye dana ak dufa yalla rek ko mom te ku gëm yalla te wétal ko saxal jam ci xol mo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax né na ngeen sakku jam ndax moy li gën ci aduna te mo gën al-akhirah
4: yasakum allahu khairan jerejeuf baye ganna lolu amna solo kon yakana mbokk yi deg nañ ko kon jere ngeen def assalamu alaykum
2: jant bi fm
3: batu jam bi wote japlente ak wolonté bu andak yakar batu jam bi wote japlente ak wolonté bu andak yakar
6: salam mbokk yi taysir high tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu bax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone mo leen andil xibar bu neex bi le xibar bu yes bi le ak taysir high tech bu ëndé liko dalé 10500 ñu lébal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaine ba 26 semaine bepp téléphone techno bo soxla muy model pop spark come on ba ci tablette techno wala bepp model telephone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé taysir high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pinchum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabie ci man nga woté ci numéro de telephone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxlé jaxna ci walum téléphone model bo bëgg ci techno infinix ak etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lébal lako nga koy fay ndank ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lébal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défa de fabrication nga andi waat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dirum juroom benn wër même boko tojé sax dañ la koy sensé ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko kenn netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99.
7: Mbokki julli di mang leen di nuyu rawati na mbokki talibé yi ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial ñu gën ko xam ci Ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamné dañ koy jaay ba nopi garanté ko lolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci seen garab garab la yo xamné dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem fébar bo dégg ñu wax ko fi am nañ garabam ta garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga dello ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom néw doolé gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy néw doolé lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamné ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamné ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamné soko jëlé tay ngay am résultat tay te do am ben effet secondaire lool mom ñi koy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayukaay garab yi bu sa bop démetti man nañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gestu la rek képp ko xamné dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamné day and ak yow ta do am ben jafé jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga lacc place Seigne Tall Guey mi wécc ku téré yi wo ko laccé rek dañ la ko jox dañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci carton Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamne dañ koy massé ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garab ko rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 di diwanu Dakar nga nek ñewal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da na ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñu def picc ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagalé wotok hémorite bobu delu xowatal ñu délo la nga joxawon ku soxla garabu hémorite bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wota ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bare bare dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am doom ci goor dana yak ndox man yu dana téré am doom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day séré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnelle ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite b hépatite c gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandarga hépatite sen wetuk ndey jor ci souf day jam wala seni beut tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandarga hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mëna dem ba ci cirrhose mëna indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoyep wala a c bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi
1: la
7: ci place Seigne Talla Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamne dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamne sucre bi nga xamne dafa yegg wala sucre bi nga xamne dafa wacc muy fièvre bo xamne nit ki man nako am fukki at ta du xamne mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq man ko yaq ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man lay jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoyep diabète dakoy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 750 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal goné dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet lañ ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metti kep ko xamne am nga asthme te bako safara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo leen sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba dret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu leen dalé dañ leen di leung ñaara leen di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonn togaat bam dal ñi doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba dret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te bako facc mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 750 34 34 ñi nga xamné dañu amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigli bu féké dafa genn day waral muy lu metti metti ñi nga xamné dañu yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téyé ay dem toiletam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu dañu jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig da fekk né hernie discale am mom mo nan diglu metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 550 34 34. Boudé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci Pakou Ferraay bi nga woñ ci 77 943 06 88. Ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom dënd lay japp ab dënd lay japp ci xéeti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolou nak moy am jafé jafé motax ñaan ko hernie iatal hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba dewen ta fekk na hernie iatal lañ am ñu bayyi xel lolou kon taw di pour nga man ko faj il faut nga gestu bu baakha baakha baax ko am hernie iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferraay bi nga wote ci 76 550 34 34. Am na ño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal en dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekkene hernie bi da nek ci mbakh gi ci wetu jumbakh bi wala mu ñew ci wetu bir bi wala mu japp ci way yore yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamne kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamne dafa génn place am dem ci place bo xamne nek warul nek place am ndax bir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fepp nak misama ay fatu ñu fepp nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci Pakou Ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 550 34 34. Am na ñoo xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fuur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko mëna lek lu metté metti la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferraay bi bo fi accès rek bo woté ci 76 550 34 34. Inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojju. Amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñu lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñu xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferraay bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla. Amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ñoo tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamné sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñu yéxé lu neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéku prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy defal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34. Bude diwan Dakar la ñewal rebeus ci Pakou Ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88. Ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndëggu yi ci ndëggu yi ci articulation yi ci ndëggu yi fofu lay japp bude arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ku mu dal ñaaré boy julli sax ci bang ngay tok do mëna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rhumatisme nañ ñu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ ci 76 550 34 34 wala ñu ñew rebas ci pakku feray bi ñu wota ci numéro yoyu danañ ñu gis insha Allah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mass mass lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ay ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab bu ñu wax Nadir Gouro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatar lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci boligi fofu lay japp dañ koy epplanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la epp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la insha Allah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yéek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yéek ndax bi yéek mom ñu ëpp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yéek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lool rek mën na la yobbu ci AVC té kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dinañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu ko dal 88 dom du la yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamne ñi nga xamne seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamne mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamné ñing ko liggéey ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yagout ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah ñi nga xamné dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxi seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxi seen soxla buñu jëlé garab yi insha Allah rabbi da koy faj mu wër mën nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferraay bi insha Allah rabbi dinañ fi fekk seen garab bloodement de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab insha Allah rabbi mën nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi newi bu reey reey ben bi epp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytos lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge yi moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral derbi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jégg daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna ss am as am sa gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bako savoir mu wër woñu 77 943 06 88 wala nga woñu

0: Tiku kojis, naka kojis, naka ko ham, naka ko am. Ndaysan, may na malol dana ko wax.
1: Kenya FM.
0: May na malol.

yawa yaw mayit ma wax ko yawa yaw bu ni ko yaw mani ko yaw ki ma gise la matam bur yalla mayna ma kanyam madi hasanam fuma jam bi tarjumani lam nyam fi ma gise la mataxam lila dupu kara ci man da fay ngeeram.

yanam Cheikh Samba Diaro bayna sunu yonen mo ñeke waw naka ni waw nu dal ni waw soppa ki bañ ku ne ni waw te deglu ba ti ndigalam ruy jonga ma ndax ragal yi ak ciofe.

lawon kero gay wey di wey lu ne di teri famu jam nu ay melon moy la fi tay lu ay amon moy li fi tay lu ay xamon moy li fi tay bur yalla yemna katanam cheikh samba jaram bayna ku yalla wan bopam mu gis

0: ruhi ak xalam
1: mo di deglu tenir fm
0: motax ma kay di len yega sen mbole tay lu ngeen yegul ba far ci wo ñi di kabul ñe bëgg ñoo ñe bëgg dem ndax li nu yar te nge ma jog te far si ñe gënti ku ñek te ñagul te bëgg ñek ñene te xam xam lu du xam te sama

dalen di andaki majis bu ken ni deguma turam Cheikh Shuyukh Ahmad Kimonu tektal Ahmadu Tedi fi kany Muhammadu bamu dugal ko bir karam tamper ko tamper ngaramam niko yuqati bir kholam digol ko bati digalam fal ko ci ko lalu palam ndaysan niko yeket won ko ñi xam ak ñi xamul dal di ko xam jital ko muy muqaddamam dal di taxaw fi sen kanam junjung.

bima mayul kenduma yap fi kanama buma yewe kenduma yap fuma fi jëm duma ayib sama gana sama ayib khanana me lugu ñuma namu sama ñoo ñet.

0: kon nak ginaaw bu ñu waxtane sabab bi ci saye ak baati ci waxtan yi ñu wéssu magal dugg ci wax alol xair ci sunu borom santane dugg ci wax ci ñi lañu ma sant nañu ragal yalla ma ngi taxaw fi nga xamni legi ni rek amna xalé yo xamni waxal nañu ak benn chauffeur bu ñoo auto bagage
1: waaw
0: xamna semaine bu semaine jëk yi auto bagage ci ñu tol ni ñom ñoko yor
1: waaw
0: biñ ko wote bu mu ñu mi ngi ci ñu Touba waye day France cette di ñew ciaré fu jël bagage wa daay rek ci dem ñu wa ko mu ñu mi sawa yow
1: waaw
0: ma nga dal su mu tok ñom dal ma ngi bu ci tigen ñu ko nak waxal deug mu mu ni ma ngi aéroport
1: la ilaha illallah
0: du digen ak ko su ciaré ni mu jige mu di nexé ni lañ ñaxal
1: Mhm.
0: Bokku na ci ak ñu no mëna amé nit ci jël ko ci magal ak gamu. Bo faawé tiyabat. Ay am nga ko ak yo xamni ay centaines de personnes mu ñom ko ko amel. Ñun fi da nga yob 2000 francs taxaw ci le poste carré gi. Ko defé ñu dëkkante la bu dul magal. Nga dem Touba. Dañ lañ ñëk ko 3000. Wa lu tax nak légui bu dé magal soxlu wuñ 5000. Da def ba 10000
1: ben war de
0: waaw ak yu bar yo yu war nañ ko maytu bu baakha baakha baax ñaan ba man gis na ni gis na ni am na gaay kat yo xamni dañuy wañi liñ doon jaay
1: waaw
0: waaw nam doon tollu ci quoi wala ak limu wala ci message leg lañ koy wañi ci jamono yi magal
1: waaw
0: kon yok ko faas ak wañi la ngay jaay ñaar yepp haram am ñu xamni bëgg fayeku lu cher ya ngi wacc ni wacc ya Touba fo xamni lu ñuy dugg dekk bi rek am bu yaas am ñu wacc ñu ñeeku ci xam nga ku jige ko ci lu ñu wacc la hôpital Cheikh Ould Khadim te yoon daara mo ci nga jëm ci Lamat wala nga jëm ci Mbacké yow di nga pass lu gëna cher lu gëna jige ba Touba wallahi gis na ko
1: lu wër nga wax kay lu wër
0: waaw nga xamni dañ ñuy dox day saal lay gis ci gën du boot yor ab saal yel wëlis ko amat kenn yoy den fi yow ñi nga xamni ñi ngi dem te luñ bayyi kenn ci kër ga waye di indi ñoo xamni toona yi nga xamni mo luñ fi jëlé mën na indi ngaaj yow nga ñoo yoru saret wala yoru kalando ki fi mu wacc ak suñu yoru soore gul waye yow yokku dikkati won ko ni saret ndax mom xamu ngir mu bëgg la mëna fay lu bari yow yëpp dafa haram te ñu koy def waaw ñu koy def neub deug aussi ci ne ba sangam la jëm yi nga won ko xamoko waye fekk xam nga ko bu baax waye ngir bëgg ko fayeku lu xeer borom xeer ci bari xamu ñu fa dekk ñu fa
1: lool deug la
0: lañu magal fi indi seenu ngol ñu yoron leen seen lepp nak ani reer ndekki ani reer ndekki bu ñu dem am na ci ñoo xay bo leen laaje dañ ñu yobu na nangam taaku ciep nangé 80000 francs nangam ci nangam lool li ni gis nako parce que man damay lacc waaw ci man nak dañ ci liggéey lo xamni même nawet bi sax mu ngi ko ci am
1: lu wër wax kay lu wër
0: waye mais lepp ci ak nit ñi parce que ci dëkk bu ñu la fay 100 francs da fexa ba def ko ñetti kipo kipo bu ne 200 wala 100 francs waaw lepp lepp am la ci mbokk yi waaw kon ag nañ fo xamni yow mi nga xamni ya may dem ginaaw mëno xéla dem ndax sa jot ak sa kër mënuloo mën a toog ci kër gi ba war dem dem ñoom xam nañ ni ni mu ñoo ñàkk dem te ci biir gan bi sax am na ci oto yoo xam ne xam nga ni ñii mbalit dong lañ mën a yor li gën a danger la nag gis naa fa oto yoo xam ni mbàddu ndox la ndox moo xam ni kenn wëru koo sangoo nga dem fexe waaw nit ñi neexal la nga leen di ko sotti ci baaj yi
1: subhanallah
0: léegi sax fenn nag nga xam ni léegi ndoxu isian ñu bari léegi moom la ñu naan
1: waaw
0: waaw waaye nag bële mën nañ caa togg te waruñ caa togg.
1: Wax nga dëgg de, wax dëgg de.
0: Mbaan moo xëy gën naa def ndox maam Cheikh. Ah dafa xumaat. Waaw yow nga duy ci ndox xam ne bu ko sotti buy bëgg a jeex day gis ndox bi ni muy xooxee. Nit ñi aw ñu pare.
1: ñaaw na de.
0: Non maanaam daal vraiment lim nu mën a jural daal ci ay lor te laa dara na wala dinaara. Lañ ay condition la ngir sa jullit nag. Bu lor nit mais bu loru léegi nag yow yaa ngi lor nit ñi ngir lan ngir sa pour fees parce que sa soxla si nga am nii. Kenn màggal mënu koo régler genn gaa mënu koo régler.
1: dëgg la dëgg la
0: waaw mu tële. Te yaa ngi ko bëgg a régler ci àq yi nga jëlee ci nit ñi. Te ñu ci bëree bari boo leen waxee ñu gën lande coupe de ci ay wax.
1: nga dëgg de.
0: mbir di loolu gis nga nañu may ko suñu borom de mën nga koo amee ay boru julli boru koor. moom dafa tamit mu jëggal la lool waaye yéen la dul jëggal mooy li yoonam nekkul ci wax yi. mooy sa moroomu jur mu amee laa. sa moroomu nit sa jur jur nga amee baax. waaw loolu dañ ko war a bàyyi xel bu baax. yaa ngi tudd tamit ñi nga xam ni. ñëw dëkk ci dëkk waaye ba loolu ñëw ci ñuy ñëw ba léegi noonu leen di dégg li nekk. yaa ngi dal kër maam Cheikh. maam Cheikh day soxla loo ay sarbet bu bis boobaa ndax la ñu wax ci sarbet. ko ma neex. yow na nga yóbbaale mère Gaddu na nga yóbbaale même jegenaay. waaw yooyu yëpp nit bagage yi xëy nit ki da koy soxla woo ci bis bi. te muy bagage yow yoo xam ni mën naa ànd ak xëy yéene yow yëpp loo ci mën a yóbbaale da nga koy yóbbaale. waaw ndax kat ngan day neex añ bi dara manqué wul. reer bi dara manqué wul ndékki bi da ngay waaye tëdd jot nag tëdd jot. matelas yi matewu ko. sànq yi matewu ko te biir néeg yi dafa tàng. mu ngi tëdd ci biti bi ndax yooyu. waaw bu fekkee nag indaale nga sànq bu fekkee nag sànq yi doy na. kon nañu waajal yooyu yëpp gis nga buñ jàpp ni lekk ak naan rek la de waaye yeneen yi nga xam nit da koy soxla waa daal aadatan yooyu yëpp ku ci mën a yóbbaalee. la nga koy yóbbaale yi nga xam ne yu mën a ànd ak say bagage la. waaw te la nit même ab lamp ab lamp nii lamp yu mag yu yi nga xam day nit ndax bu courant coupé. léeg-léeg nit ñi dañ koy soxla lool voilà la si. su ko defee nag bari na luy waral ngaañ loo xam ni yaa ko def sa bopp yow muy dem ndax yaa yóbbu xale yoo xam ni wax dëgg yàlla. biñ la wàccee fii ak fa nga jëm sa poche matiwu ko sori na xamoo fi guddi la mu ngi taw. am siyaas am na. nga jaaxle goo xam ni am na si yoo xam ni maam Cheikh. suñ classe gi léeg-léeg dañuy génn doxantu dem ba ci côté Sëli ba.
1: waaw
0: gis ko jaaxle koo xam ne da nga koy dimbali léeg-léeg naxtaan ko ba indi ko sa kër am na ci koo xam jëkkër ak jabar la. sama benn xarit di yow ba toll foofu mel ni dañoo xawoon a paan daal.
1: waaw
0: mu jël leen yóbbu leen këram gars yi reer sangu. tëdd ci néeg ba faf nelaw ba bëgg set ñu lekki mu woo téléphone diw maa ngi fii ci gërëm sàngam. ñu ne kooku diw ndekete sama xarit bi. ñoom fañ jëm. xaritam la moom.
1: xoolal loolu.
0: ñu ne ko ñun daal sëñ bi fii moo dàq sa kër. yàlla xam ne fii daal moom moo ñu dàqal ñu néew nag waaye daal fii moom macha allah.
1: est ce que.
0: waaw incha allah bu ma ko fàttewul bu ci kanamee. am na ay numéro yoo xam ne wala ay vocal yoo xam ne su ma la ko joxee def naa yow jot nga ko.
1: waaw
0: pour équipe bi nga xam ni ku am xale bu réer.
1: waaw
0: yu bare bari ku wàcc fenn te jaaxle xamoo ko nga jëm ak yëpp numéro yi nga woote jàpp.
1: waaw
0: mokkitaal bi waajal nañ ko. ci ay barab yoo xam ni barab yu bukkul la. waaw léegi nag borom kër yi nag ñoom ginnaaw bu ñu waxee si xëy moom mooy ñëw. ñu war a jàppalee borom kër yi. ak li mu war a indi te tudd lu alal. waaye ginnaaw bisu sant le te sëñ tubaab ni nañ ko sant le. aawul gis nga fi ñu toll nii am na looy dégg loolu xam nga loolu lan la fi ñu toll nii. mooy ñoo xam ne sobal gee sax ñu ñuy jaar ci mbedd yi ne ci suufu balkoo yi. Mm-hmm.

0: nit ñi bari nañu té ñu soxlo nit ñoo gëna seen bop nga bañu bok ñi nga xamni dal rek dañuy sant jël nga xamni lañ fa leneen fa indi dal mom moy na lekk gi neex na naan gi neex yo dal bokku na ci ay mola saat yo xamni ñu koy bayil xel nit ñi xamna bu ñëwaaté ñew dugg na ci ndax ñi xey dem nañu ñu leen wo liñ ñu fa ta indil lu ko ci magal nawet bi vraiment
1: waaw
0: lolu war nañ ci gëna bayyi xel bu baax ndax ginaaw mom presque mag nga jël ba paré ñu fari wul won daana xé ci téli ko ba la ci ci dara man fa paré ndax occupation yi mom légui kenn mënu ko bol liggéey kon ki dem mom moy wajjal bop ak ci hudd ci moy wajjal bopam bravo
1: machal ba habi xamna tamit di nga wax ci jaay kat yi ndax ñaar amna ño xamne budé xéet yenn xéetu naani wala xéetu lek day périmé
0: waaw
1: ñu profito ci magge jël ko andi ko diko jaay
0: waaw
1: tay lool baxul ndax lo xamne baxatut té dat bi jeex na nga koy jaay nit ñi diko lek man na len jural bi yeren jangul yang ko wax legi la dara wala dirara lol tamit deg na da fay bari lol ba fan ye re gis na ci petersen ñu ron def yi mel na bañ japp len ñoy lol tamit nit ñi jënd tamit nañu bayyi xel bu de luñuy lek wala luñuy naan ñoo ñu jëm xol dat bi ndax jeex na wala jeexut
0: lol koy man gis na ko 2013 ko 2014 sama gerdat la do liggey ak ben homme d'affaires magal jot ñu indi meewu bare dañu la meewu bo xolé ci saaku yi ndat bi dafa primé ñu ko nak légui daal amna yeneen saxé yo xamni ci lañu def meewu yi ñu mëna ko jaay ci magal
1: waaw
0: sama jëbbat bi gantu loolu mo leen tagal ci pourtant li doon fay baxna waaw waye nak lañ kay mom la rit moy saxé ba xam wa jojé
1: wa kay
0: jim ko signalé ndax lool la war na def gina bu magal jallé la xaxal def ci la gëna jott moy néw mu touri wu ko mom dafa nay touri wu ko japp na ni méw mom def lay fa ba jaay
1: da koy jaay
0: ndax ki xey mo gantu ci lu liggéey mom am salaire bu baax ci bu baye lu japp ci len way ragal yalla tax ñepp da na lu nonu ñepp na lu nonu gis na ko wax benn mbokk malien am jigen ñu ci mom jël li nga xena li ñu jox ko ni ko sama doomu wujula mangi kuma ko reyal allahu akbar
1: la ilaha illallah
0: kene la ko musa jël kene la waru sama xarit bi ni ko togal wu tok mu diko war ba ndaw ci joy xat mu ko jël so xarit nga dem tok nga xar yalla
1: allahu akbar
0: waye man dama ko ni di nga ci japp na ni dina la ci kanel ndax ni ko adina ba tax mu ñuy ciow bu ko bayyi ngi dina mu gi dem ci kanel lool nak mom moy am ci li nga xamni ci dañ ko bëgg def lu ci magal tuba gi mom mu gant fokk di ñu gis kanel ko xamni ragal yalla am agul ci li mu mën ko am ci magal gi am ci bonus 500,000 wala 1 million mu ko bayyi li dem mom xalaatu ko waaw fokk la ñu ñu tollu man feex ci sase ndox yi
1: waaw
0: nañ ko moytu bu baax fa dene rek borom xam ko ñu ay ñoo nekk élucidé ak nañ ci benn baxtu bu am solo ramasse ay sase ndox yu bari ba am ci yëngu bu wute bu baree bari suñ ko contrôlé cent yu ne 80 yi nit waru ko naan waaw 100 sase yi 80 nit waru ko naan waaw li ci amna ci yo xamni dafa am ay dem ginnaw kat
1: la ilaha illallah
0: ndax buñu duggal ci mashhad bi ci seen laboratoire yi ci lañuy gis nekati bi ñu gosto moy fiñ doon defara ndox mi ndox ma fa ñuy genn la fa am dafa am ab joko ab walu ndox bi loolu bëgg bu ñu ko gis ndox
1: gëdët bëgg ko gis
0: ah loolu nak ete la ci gëna metti mbolem borom xefe yoyu ko ci dem mbol la association bi mu am ba tax muy defal
1: xolal lool rek
0: waaye yow nga tol ni man dama la bëgg ci muy defal yoo xam ne xam naa ni lii moom muntu baax ndax am nañu machine di dagg ñuy sol ñuy dagg ñuy sol ñu bàyyi xefe yi ci naaj bi du fekk ni nak ni di jaay jaay yow ya koy xeral manam ñak sécurité bo xamni ci loolu ñun dañ koy yagg jamba ci suñu réew mi waye duñ gis manam effort yi ba di man japp na ni ñi ko wara fajj japp na ni di nan ci sa fukki dina mi mom mo loolu da xana yenen la ñi nan yaa loolu nak mu ta and ak ngir té yoy ñepp la xam nga la xam ñu niw doole nak ci réew mi raw ci la ci Touba raw ci la magal bi
1: waaw
0: ndax ñi bëgg seen poste maté woko té am nañ complexe bañ ko wuti légui nak comme dinañ ko wuti am nañ ko na bax la ben chef bo xamni ñi ngi jar 100 francs nga mëni ci am litre jus da ngay daw mo dox té fekk dara baxu ci paw légui lu tax mam cheikh kiko manam ci bobu li jënd kanet lutax yalla xamna ni kanet bi di 7500 paquet nga jël sa 2000 francs jënd ci ben kilo dakar moko gën jooni yo ci do tuba wi mo man dakar jindir
1: saf
0: sul affaire yi la vie xey amul afrique bu ñam original mook bu ko ñam parce que amul jëf ci aw tay gis nga yi ni kanati lañu moytu yi nga xamni ñu koy nan mbokk yi

0: yo xamni bisab lañ ci def wala jinjir wala dakar da mo ñu am complexe japp nañ ni bu ñu joxewul carnet rek la xam nga li ñu xewal legi denc yow inshallah ci walu ñu ko tudde dérèse dérèse
1: wa dérèse wa xam na koy gis da koy gis
0: waaw kay legi mom denc yow ndax kat da mi ngi bëgg bi nga bëgg tass na dal bi
1: mon kay tass na ko kay tass na ko kay
0: da ma lool nak xam nga ni ko digg na dayo
1: jegg na dayo kay
0: waaw parce que am na ci waxe dama len ni la ngeen fexé ba yamalako ci la ngeen ko tambalé won ñun ma lan ma len bay bu gëss set dañ yépp dañ ci sal bi wala ci mbar bi ñeen lal ay darap ci baye muru té nangam way bëgg déssé man loolu mo ngeen tok moko di añelo ñoyam
1: waaw
0: ci mbir yi wess na fofu
1: yeso na ko dé
0: légui déxé dem ñu bëgg ko jëndal ay bagage
1: waaw waaw dañ ci wajal
0: fi nga ko jaar mo xam même bo dé dom jigéen bi sey ci barap am xaliss ak doom ju goor ju bari xali set baak ak ko meuna don amna lo xamni mom duma nangu man nañ ko def sama yekkol waye bu ko yewé day te bu mu dem seen yi lay doon bu soor yalla
1: ba baa bi melna ni jullu jatna
0: ah wa wa
1: wa wa belal mi may talal loxo
0: wa baax ni inshallah
1: ko xamna kon ñu dem julli te ñewat leg inshallah
0: inshallah
1: koku ba habib yalla ma sha Allah ci leer yu am solo yi deg nañ ko leer yu am solo yi ci wacca yi ñew na ci walu borom auto yi deg nga ko da ngay waxante ñam parañal la ma ngi ñew bo yexé buñu gisé la doon gisati e tam yi ñu wara mat ndik la da wax ak nit ki ba fas li wara def nga gis leen bayiko fo lolu ak bëgg la yalla nañ ci yalla mussel te lolu baxul nak ndax ki tok balay yaakar te ki bagasam nga dem setti len dem gis kenen dem ca lolou mbokki wor ñew na ci ci ak yaatal inshallah dinañ ci gëna ñëwaat ak walu déressé bam wax jaay kat yi di jaay lu périmé mo xam luñu naan la mo xam luñu lek la surtout ñu jaay ay ndawal ñu tam nañ ci bayyi xel nak ñaara ndawal mëna do ñaara fa ñu tangal ko rek di ko jaayat do do war la amna kon dañuy and ak bilal ñu daldi noddu daldi ñew inshallah seen ñaarelu xaj inshallah kan nan lañu def lañu sa yalla.

0: نسفت بنا المعين بالحق مادحا لفرد على خلق وناحا هديدا.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باقي غينا بي ني جوخي وقت بور بي ñewat sen ñaarela xaa sen émission ciambar ngeen ci and ak sen mbokk maam cheikh lo ma ci fego al imam ba habib gay ngeen xaj bu ñeek bi leer yu am solo yi mu andi bay bal jentam ñu koy sant baatu geeroon di nuyu ñepp rek kep ñu bayyi xel ak fo meena nek rek ñu ngi lay nuyu di nuyu alhaji ba ayim ndjay mom suñu kilifa la fi ci kër gi ba Ousmane lo wadjal ñi wadjal ya aram job soxna awangam ñi ci dess mako joxe Allah ndjay ñu yeb ñep modé ba Touba ma jox Abdoulaye Sambu ma ngi jéggal ma jox Abdoulaye Sambu momit inshallah dina ko jaral madam leer ge fm jox ko serigne cheikh nta inshallah dina ko jaral di nuyu serigne mangona fallu bax bax diko ziaré non lañuy ziaré bay balla jeng bayu rajo bi bay balla ma ngi lay nuyu di la ziaru bax di la ñaan yalla yalla defal tawfiq bayat masar ci ngeen sar ngi lay nuyu nuyu ñi señ bay sar senegal tour bay serigne ma ngi lay nuyu bay ousmane sim ndaxa bay bashir bay amdi sall ci keur señ fallu bay amdi nuyu na la ziar la bay Moustapha Mbaw ma ngi lay ziar bay Samba Diop ci keur Cheikh Lamine Bara non lañu nuyu bay Samba lo ci keur Seigne Modou bu keur Modou Binta bay Samba ma ngi lay nuyu bax di la ziar bay Modou Djeri ci le Mouride Sadiq bay Modou nuyu na la ziar la nuyu ma Seigne Khadim bu baakha baakha bax Seigne Ousmane Diaye Lamdo ñi ngi lay nuyu di la ñaanal Yalla yalla defal la tawfik tay sir barakat rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam di nuyu sunu yaay mersek yaay rojo bi ngi koy ziar bu baax di ziar tamit ahmadou mbay cisse dakar sandiga seigne ahmadou nuyu na la di la ziar bu baax nuyu ma wa sandiga yeb rawatena ñi nga xam yena den ay barab bu waxtu yu jotey ngeen japp rojo bi di ko deglu ñu lay ñaanal nga ñaanal ñu baax baax di nuyu sunu yaay mersek di ko ñaanal yàlla nuyul mariatu soxna amina nuyul ma soxna khadija fatoumata bint ya rasulullah soxna aysa borom jàmm ji nuyul ma jeexeeru baax a baax nekk mu nuyul ma soxna jaara yaa ëmm ja nuyu naa la di la ziar ma jox la nuyoo bi maam Koumba di nga ko jotal ne ko ñu ngi koy ziar di nga ko ñaanal mu ñaanal ñu ya bisolo ñu ngi koy nuyu baax ya fatlo ñu ngi koy ziar di nuyu tam sunu yaaji yi nekk Touba muy soxna aminata lo ñu ngi lay nuyu baax a baax di ko ziar di ko ñaanal yàlla yàlla sàmm ko soxna Anta Diop mbaroom nuyu nañ la bu baax itamit di la ziare di la ñaanal yàlla noonu lay nuyee sunu doom di sunu xat di sunu soppe soxna Awa Faye Petersen nuyun ma waa Petersen yépp ñu ngi lay ziare soxna seeni xitma nuyu naa la baax Anta Ndiaye Yaraax Anta Ndiaye ñaari talis maam Diara Sall soxna Thiara Diara Xule nuyu naa la baax di la ziar di la ñaanal yàlla yàlla defal tawfiq ak tay sir Badiane Fama Fall Touba Jéemal moom ñu ngi koy nuyu baax di ko ziare nuyul ma Qadimatul Quran di nuyu ñëpp di ziar ñëpp rek fàttuñu kenn soin bu Badiane maa ngi lay nuyu di la fàtt benn ñu ngi leen nuyu kon mbokk yi mën nañu yaatal jotaay bi ci 88 628 0618 dégg ngeen waxtaane ñu ngi xëy benn ponk la lépp rek waajal màggal gi kon ku ci nekk jombul am na ci foo xam ne bëgg na bëgg na caa ñëw leeral ko ngir nit ñi bàyyi ci xel ndax it bari na ay wàll yoo xam ne mën si cee waxtaan soññee ci kon yeen ci biti ci yeen bok yeen ngir sen radio di deglu ñi ngi leen di baye xel lu baax baax 88 628 0618. Assalamu alaykum.
2: Wa alaykum salam.
1: Seigne Amadou
2: ancia
1: ñi ngi ziar bayat bayat ma
2: wa bayat ma sar
1: ah sar sar
2: lo ñu leen sar
1: an wa keer gi sar
2: ñu sant yalla baax lo ñu
1: sant alhamdullah
2: ñu leen di sar baax
1: yalla yalla nangu ziar
2: de rafatu le djegi
1: amin amin sar
2: yalla waxtani am solo lol
1: jerejef jerejef
2: wadal ma dem lo am solo lo
1: hmm
2: le jere waxtani la
1: lol deug la
2: ndax ñi ñu war am ñi ñu am na ñu wara ñewé
1: hmm
2: ñan te tek ci am na ñu wara fakké
1: la deug de
2: lepp mu di am ne ci ci ak taay de rek ak jamm yalla
1: hmm
2: ndax bam bam bi lolou la ko bëgg won
1: waaw waaw
2: ak jamm yalla rek la ci blu
1: lol deug la
2: mo tam mo wax ni sant leen mo sama borom
1: hmm
2: kon ak ñu na nga bay xel lola
1: hmm
2: waay du ñew rek ku taaga ñu solo ku ñu ak lekkal naan rek
1: hmm
2: baxna ci nak mom waay nak lolou tax ko jox
1: lol deug la
2: waaw ñu ko bay ak day wax leg rek
1: hmm
2: ku ñew ku ne am nga wara mëna andale
1: waaw
2: nga daale ko bo ñew
1: hmm
2: ndax dana fa am na xam dañ ko dañ ko soxla
1: waaw
2: da dana fay xaw manke yeen say
1: wax nga deug
2: buñ ko andale nak dana dimmi li ñafay ñew ñep
1: hmm
2: kon nak waajal maat ba lo am solo
1: hmm
2: yalla na yalla defal ni jam ak xewal
1: amin amin
2: seen muntaha yalla na ci ci ande weer
1: amin amin
2: seen ci ambat ali ni ci ci ñal mon ci ci ande weer
1: amin
2: ndax li lepp mom la
1: waaw waaw moma de
2: yeen ko japp lepp yalla na yalla defal lim jam
1: amin ñu bakko ñu bakko
2: yeen am ngeen passé loogi legi bi
1: est-ce que
2: waaw ku mu yegale danaka yeen la
1: aha
2: kon yeen yalla na yalla fayeleen
1: amin amin sar
2: barke ma da jini jëm
1: amin amin
2: ñu sant nañu baax nak
1: ñene sant nañu jerejef sar jerejef jerejef jerejef koku bayat ma sar ci ngeen sar on tamit di sunu wajur mi sa sunu mi andañu duñu ngi ñu bëgg radio bi lool na niñ ko waxel xeyna dañ fi déggut lo xamni safaan la buñ ko déggon kenn ëpp leen fël la ndax ay talibé lañu ay mërid lañu lu baax la dañuy wër kon bayat ma ñu lay sant di la gërëm di la ñaanal yalla yalla defal tawfik taysir 88 628 0618. Assalamu alaykum. Bismillah.
3: Salam alaykum.
1: Alaykum salam. Ni lay ziar. Melna ne deggi be neexut. Ma na reserve moy xaw daw. Bismillah. Wa daf melna reserve bi moy xaw am bang bang. Waye defatal 88 628 0618 na amna yene te xamna dina andi lo xam dañ ko meuna jari ñew jerejef bayat ma ngi lay sant bu xatale gërem ñom sa sen dañ ñugge di ñu gëna ñaax ñu gëna soñ ndox ligay señ tuba mom mu ngi non rek 88 628 0618. Assalamu alaykum. Bismillah. Ñi sant yalla bu baax maam cheikh lo waaw
4: wala haja lo nala
1: msan kogo
4: ah ma sax la ya wa dako ya sa rajab
1: wa ma ngi rajab waaw
4: waaw mo ne dina degradé ci acé ré xawa ci do non dem ci wate sa fa ci nitat ci ñen wax degal ci magal
1: ko kan la
4: ci dam tek dar mo xuti
1: dar mo xuti
4: dam tek dar mo
1: xuti ati bismillah sen dam bismillah
4: wa dam tek dar mo
1: xuti dar mo xuti wa bismillah
4: waaw dar mo xaw
1: wa bismillah alhamdulillah alhamdulillah jerejef sek
4: kadi rafetna lol wax deug yalla
1: jerejef sek
4: yalla sunu borom def fay len
1: hmm
4: aw ni ñaan ci yalla sunu borom ni magal ci dik ci jamm ak salam
1: amin amin amin amin amin eske amin sek jerejef sek ah beg nañu
4: lo am solo ngeen def ci nak
1: alhamdulillah
4: wax deug yalla ñepp rafa do nañu
1: jerejef sek jerejef
4: yalla sunu borom tabarak wa taala di ngeen ci bëgg jam do def na ci gawa seen jor
1: amin amin sek
4: ndax tax ci seen ci ba ka bi ci way def ci borom dañ la fay
1: lu wër nga wax
5: borom mom ba may ko lepp kon na yalla sun borom taxawulen
1: amin sek
5: waaw ta samale
1: amin ñu bokko jerejef sek jerejef amin amin amin amin sek amin amin amin amin amin amin jerejef amin amin sek amin amin jerejef alhamdullah rabbil alamin jerejef koku señ dam sek mi ngi wote fofu ci daru muhti di dekk bu am solo dekk mam cierno ibrahim señ dam ñu ngi lay ziaru bax 88 628 0618 assalamu alaykum kon melna ni mbokk mi dafa genn waye xamna dina ñëwaat señ dam sek ñu ngi koy sant bu baax ci gëreem mi ngi wote fofu ci daru muhti diko ziar diko ñaan yalla muy dekk bu mag dekk bu tedd dekk mam cierno ibrahim ba kay mbokk melni ni ñëwaat na assalamu alaykum bismillah
6: wa alaykum salam
1: bay balla
6: waaw am fa jaar la ñaanal jam
1: ni lay jaar bax jang
6: ma nga ko rin ci dara jël rek
1: waaw waaw waaw waaw
6: bo fa rek la nek demone ku reer ma jibi bu soobe yalla
1: da nañ fat
6: bo bëgg wote mo wote la bo xamé fu ma jëm yu gulu
1: inshallah inshallah
6: ma nga fa seené fofu rek wala fa seené poste wax fu ci ga ko rin ci dara jël rek
1: inshallah inshallah
6: aw
1: jerejef jeng
6: ne ne ma xare bay bu mu bari bari nak bay bu mu tay wax tamit neex am na dara re aje ci bëgg naat
1: neena neena neena ay ciébu jeen yi mag lañu
6: bay bu mang ko xare lu bari ñaan fu ko daandi wess
1: mi ngi lay dégg mi ngi lay dégg jerejef jerejef koku bay ba la jeng may bay rojo bi ñu koy ziaru bax mo fofu ci cornice dara jollof ku reer mu gindi mag ak telephoneam bo fa nga jëm bo xam bo amé numéro téléphone mu wotel la wax len fi mu nek ñu jël ci la fekk ta wax nga fi nga jëm te jëro numéro téléphone mom dañ la yob ba nga ag may ba la liggéey bu reey lay def fofu te yag na ko def way ñem ba ci cornice da daara jollof rek fekke da nga juggé booru jumaaje da lay fété ndajor sa ndajor lay nek bo fa ñëw rek bo xamul fo jëm rek mom jox numéro fa ngay dal rek boko joxe ni ma dina la wotel wax len fimu nek ñu ñew jël ci la fekke tam xamna xeyna xam nga carte ba nga jëm da nga gëlem boko waxe tam na la yob ba nga ag kon bay ba la jëm ni borom sanke bi ne fu ci cornice dara jollof yalla nako yalla guddal fana veritéram momit liggey bu reey reey lay def ci mag ndax lool tam ci magal gi la am ñu xam dañuy ñew gëlem duñu xam fuñu jëm am ñu xam dañuy genn mbedd yi nuro yi wala nga jël sarret wala nga jël auto mu wacce la fo xam ak go fa nga jëm te am ñu xam fañ jëm bo la fu wacc duñu xam dañuy reer 88 628 0618 assalamu alaykum
7: alaykum salaam wa rahmatullah
1: seen ahmadou ñu lay ziaru bax ana wa kër gi alhamdullah neen dafa gi tey alhamdullah ñen tam ñi ngi lay jaajeu bu baax baax amin amin amin amin jerejef aha waaw mhm mhm lol deug la jeri señ ahmadou contane nañu baxa bax ko señ ahmadou mbay ñu ngi fofu ci sand ga diko nuyu diko ziar bok ci kër gi di talib señ bi bëgg rojo lol momit heure bu ne mi ngi deglu rajo bi mi ngi waté amadou nuyu na la sant lo bax di nuyu ñi nga togal fofu ñep mbokk taal yi nga nek ne la ñi ngi leen ziaré di ñaan yalla yalla def ci njaay mi barké barakat rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam kon mën ngeen def 88 628 0618 88 628 0618 lim wax deug la mom la bayyat ma wax ma serigne bi defé ngeen sante lama yalla dafa dafa liggéeyal yalante bi sallallahu alayhi wasallam ta liggéeyal yalante bi moy liggéeyal sunu borom na qaratti yawma sabti samin asr li khidmati al mukhtar fi sahri safar len dafa genn ngir dem liggéeyal yalante bi sallallahu alayhi wasallam ndax lim beggone ci mom nga xam ñoy asma al badr malaaka ye nga xam ñoo xexon badar mu bëggone bok ci ñom tayit mu doonan benn bo xam fofu rek la amé won mi badar mu també won ak fukk fan ak juroom ñaar ci wéru koor way ñun ko lool fatna way mu won ak bëggam rek ñun ko man ko ko am way in fokk ñu bool la ak sey nonu jamana metti bu ne dañ la ko tek nat bu ne dañ la ko tek waye bo jambate rek li nga jottu am dang ko ñak mune borom bi subhanahu wa ta'ala roog ya ko mom waye ñun suñu jëmmi bop ak li ñu bëgg lo ñu tek man nañ ko teggo la mo sababon mu genn Touba nak nañ ko nga genn Touba ndax Touba dekk buñu ar la tuwal mahrusa dañ ko ar ma nga xam lenn lo ay metti metti la wala ay jafé jafé du la fekk ko na ngay genn mata mu gennon Touba dem Mbacke Bari Djelof fala mbir mi tambalé noni jaxassé di wax ci mom ay safan ndax borom subhanahu wa ta'ala moko bëggé won nonu ndax li kulli shay'in sabab mbir mo gis na am lu ko waral lu ko sabab ngir mu am sabab bi nak nim ko jàngalé ñaar la bo xamné sahir la ñun ñëpp ñu gis ko lo xamné batin la mom digënté mak borom subhanahu wa ta'ala way sabab ba zahir bi liñ ci gis moy jaxassé ciadde yi ñi nga ay non lañ dem ci tuba bi diko jaxassé ak mom ci la fa jëgé nak daal ñew jéewal ak xexo yoy nga xam xewna fa ba dem fa jëgé dem tukki tuba bi juroom ñet juroom ñaar at ak nangam lepp lo xamné xétu lo xam buñ ko défé nit mu faatu def nañ ko tambali fi ci Dakar rek laata mo genn Dakar rek nek bu xat bañ ko dugalon xamna li ay rabak xam bu tege tankum rabbi te da koy benn ba tank bi sar Allahu akbar ma tamé ne ma fatliko nek buñ ma dugalon fi ci Dakar isa sakatu salikal mabita ne mako fatliko panan gi ma panan tar gi mu tar dañ am yene jël nganaay re xex ak tubab bi wa yantabi sallallahu alaihi wasallam mo ne deret bo ko def yantabi sallallahu alaihi wasallam mo ne bu ko def xam kon lolu metti won na da ko muñ ci abdulhan mbake de lanu neena soxna jaara fekk nako fof ne ko ba ngay nek lu ndaw waxon nga man na liggeel yantabi sallallahu alaihi wasallam ken ma sa liggeel dana jaamu yalla subhanahu wa ta'ala lo xamne ken ma su ko jaamu man ne ko nak woyal maam li ab tambal rek la am lol ñaax nako gën ko dolle mu non tartar met mbokk ne bu xat bo xam bo li ci dugale sax do meuna wëlbeetiku way def na fa ñaar rakka ben rakka mu jang surtout baqara ak ni mu gudde danaka jurum isib la mat ñeen isib ak nangam jurum isib la ak ali imran mom la fa nafila fanan fa fanan do met ci lañ ko nak jugge fa nak ci la fa jugge da dem ci tukki bobu bi mu ñëwé nak dem ñu def ko lu ne lo xamné luy ray nit lu ne def nañ ko xam buñ ko défé rek buñ ko défon nitu kessé day dé way nak ko fa and ak yalla ñu baña faté qasidé ke mu talifon nak mi asbinallahu wa ni'mal wakeel bi mu ñëwé nak ci la wax né nañ ma santale sunu borom subhanahu wa ta'ala 88 628 0618 assalamu alaykum bay modou silla silla
8: da ñaar ko ngul rek
1: ñun taw ñi ngi lay ñaaral
8: ñaar sen mu taxam bakkel ko ñaan rek lo
1: amin silla
8: ya ngi ci wajal bi
1: wa ñing ci
8: yaangi Touba wala Dakar
1: ma ngi ni xamna jombul ma fanane Touba tay
8: wa inshallah
1: inshallah
8: wa inshallah ma ngi jaar ñep
1: inshallah inshallah
8: contact waxtan bi
1: jere jessel la
8: sen ko yaangi ko yalla fayal
1: amin amin amin
8: wala mu dajj yep yep pour dimi jaar ñe rek comme neen ko loxe dem la yep dañ na lu ne
1: wa dañ na lu ne
8: kon dal nañ ko yalla fayal
1: amin amin
8: ay jaar bu ko talle bi yep bayuma ken
1: jere jessel la
8: wa
1: xawat ni re dama xawat ni re wa inshallah inshallah inshallah inshallah jere jere jere jere koku bay modou jere silam re sadikh la ñu koy sante bax di ko gërem di ko ñaanal yalla yalla defal ko tawfiq defal ko taysir mu tamit ni ko xey ñom kenn nañ ci daara ji sa su ne ñinga and ak ñun sa su ne sante gërem rek kon nim ko wax di dem ko ci nak nga xam li la yobbu bayat mo xnako innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mar'in ma nawa neena jef yep min ci yene niki na lamu yene rek lol la ko borom subhanahu wa ta'ala di fay kon kuy jog di dem na yene ni damay dem sante la serigne bi yalla damay dem sante la ci serigne bi yalla boko sante la yalla santar la nga sa bop ndax man amila salihan fali nafsi man amila salihan fali nafsi kon nañ am yene joy buñ démé lepp lu bax lu jiw rek nañ ko fa nek niñ ko waxé légui ki jaay na jaay lu bax bul jaay lu périmé bul jaay lu périmé lo xam dafa jeex baxut nga jaay ko ay nit ñu lek ko fébar ah mbokki bo légué di ngi ko reccu dé passé nañ ko baña yok ku meuna yobbu nit ngir yalla nga def ko boko mënu nga fayé ko liñ daan fayé ndax ñaari fan ñett fan mëno ci am lo xamni kat lu lay jëriñ la rawati na nga tek ko ci anam bu gënut rawati na ña nek Touba nak ñu kalando yak sareti ñam nañ def ta yalla tax ñi ñi fekk ñomit waxna ko ñi ñi jug di dem buñ démé ñi fekk nañu mer ak lañuy mel bayat mang koy wax lay bu ñi ñi fekk ñu yiw sallu jot mel nañ wara mel bu julli ci tañu julli di waxtane lu bax ñoom bu ñe lool lañu def fa fekke da ñu fekk nga yar seen mes yi gudd gudd xéssal ba wéx tek say xef tek say wé mes yi nga bay ko mu genn nga jël mesure ko tek ci kaw amna ko xam bu ñe bu ko nar tan man nako def amna ko xam non du ko def da day xamne li du yoon ndam ko moton netali am sen soxna dafa don and ak setam wara magali set bi ne ko day lettu mun ko fof dañ ko fay tere kenn dafa lettu lettu sax da baxu rawati ta magal mu da de nangu biñ ñe ba Touba kër gañ dal ñaar di ñew tok ñu gis wa kër ga ci wa nga xam ci kër ga lañ dekk xale bi tok gis ñi mesu mel no xam dal fi mu joge sax amna ño xamni bëgg no mel naan mu naan ne ko mam ya ma waxon kër fi kën du fi mess te ñi ñoy wa kër gi ba paré mel ni mën ko ñom kay ño def luddul yoon way fi li dañ ko fi téré dañ ko fi téré ñom ñi ño neewul ci yoon way dañ ko fi téré kon ki ñi roy yow ya nga wara mel no xam ki lay roy ba la gisé bëc way yow miñu wara roy ki la wara roy bu ñi sax tané la nañ ci bayyi xel mbokk ñaaral dekk ba nga gis fa yo xamni dayna war may dem ci kër yi nga xamni sax kër yi ñu yaakar la kër yi ñu yaakar dafa dem di ziar nga dem fekk ñafa dekk mel no xamni sax yow da nga yému ci yalla ko yoon nañ ko bayyi xel lu baax ñi dalal gan ñi nañu wacc ngir ñi ñew buñ ñew ray mel ni ñam dañ ko defal inshallah yalla defal ñu tafak tay sir mbokk mel na waxtu may dab xamna fi lañu tek sunu bar inshallah di nuyu bay bal la jeng bay roj bi min ci cornice dar jolof mom courier mu gindi magal telephoneam ku yor numero mu wotel la fekke xamoo numero tam fa nga jëm boko waxe textal ko mom dina ko jaral mu jël andra yobul ba nga ag mu ko ci cornice dar jolof ahmadou mbay ci sa dakar sandga seigne dam sek ci daru muhti ñu leen ni bayat masar ngeen sar bay modou jeri sil la mouride sadikh ñu lay nuyu bax di la ziar ak ñi nga xam ñi ci yoon bëggoon na duggu te yoonu xat ñepp ziar nañ leen ni rek lay dem inshallah ba magal sa sunna di fatte konté di ñaaxante inshallah di santat ñu bi gërem ñepp ñaan yalla subhanahu wa ta'ala dafa ñu tawfi ak taysir ñi nga xam ñi nga wacc yalla motali yoon ñu dem ag ak jam de part ak jam fekk fa jam bayyi fa jam fi ñu jige war ñu fekkat fi jam inshallah yalla def yoon seddu gu barakat rasulullah sallallahu alaihi wasallam dem magali sante la borom sante la serigne bi boromam subhanahu wa ta'ala ci machine bi alli ndjay sop maraqib ni ngi fekk alhadji ibrahima sissé fele ci touba abdullahi sambu fele ci louga serigne cheikh lo in uridu ila al islah mastata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu ilayhi unib wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh okay kon xamna kon suñu alli ndjay ñu daati yekati jotaay bi inshallah

0: ni wax rek am nañu bari ñoo xam damay dégg sétane clé yi ñu naan gal gis na ci ay nangam nangam bok man bok dama gal da xam nga tém wax dafa neexul quoi dégg nga wax neexul da xam mo waxé dëgg rek ñom dañuy am keneen ko xamna arrangé ko da ngay dégg mu ne la non yow mom wala mu ne la non ñom seen gal way man bok ñun bok suñu gal normal metti bi moy lan lo xamul ndox donc juddo kala mom xamul geej ab dex ki lañ am bras de mer lañ am ñun voilà lool do nga moy metti way bi nak lo mësse xam
1: da bi ngay ñew sa famille yegoon nañ
0: non yegum ko
1: bayiwon nga soxna ki do
0: waaw bien sûr yegg nañ ko yegun ko rek yegun ko da ngay ñew rek xam nga fi mom boy ñew gal yi dañuy kital nañ gaay wara dugg ci gal yi ba boy ñew do mëna do taggo quoi parce que dañ leen xassé jël seen fit ba paré rek léegi na boy dem naan damay dugg gal xam nga gaay bi nga bayyi da jabo dañuy tit te lool fitna bobu mëno bul ko tek sa njabot avant ngay ñew dama la mala
1: léegi ñu nga gisé won réew mi ndax li nga fi xalaatoon ne bo ñewé dang ko fi gis ndax mi nga fi
0: waaw bu deug rek non lima gisé lima xalaato réew mom fi la ko fe parce que lutax moy man damay dem sénégal damay nekk sénégal amu won lu sukar barada
1: dang ko bra
0: amu won lu sukar barada buma ñewé fi lima sama rêvé lima rêvé pour ma teunk ko rek nekk ma fi nan li yegg mais pour ma teunk lima rêvé won yeb yalla mayena mako sama rêvé ak nekk sénégal amu mako won oy
1: muy lu mel na
2: jamti ba fam ci ñu rêvé moy doomargué fam
1: moy li nga rêvé won la moy lu mel nan moy biñ ko rêvé nga am
0: wal xam nga goor bo gis limu rêvé moy premièrement ñun ñepp bokku rêva ñun ñi bi ñew ñepp bokku rêv moy no def jabot sa dundal sa jabot no def am keur no def variation dara Senegal xam nga balima la lolu ngay rêvé manam sa rêv moy situation yu metti ya nga nekké Senegal no def ba genn ci pour mu teunk pour mu gaaw rek comprend voilà
1: way genn nga ci dal
0: ha bu baax mo nan deggu ma la waw commencement ba manam limu xalaton non la lolu amna ko fi
1: wa kaw lek ñing lay deglu ci 95.2 lolu len di yobul
0: wa di la yobale gor gorlu rek kenn ko nek yalla doom yalla ma fu nek sa wursak fu mu nek ding fa jot wa baña rayante sa baña ray sa bop waye tam baña tok rek ya jaara lolu dong la
1: kon ñing lay jere jof
0: jaay fa
1: nga fatte ñu tur bi
0: Moussa la
1: Moussa jere jof Moussa kon ni ma len ko waxe ñu ngi won fi ak Moussa di fekk ci ben dekk bu ñaan Pamplona ci San Fermin mu nekkon seen mbokk daam ku bëggee xamna non lañuy continuer def ay reportage ci Pamplona

0: galankor diine galankor islam bimi japp serigne japp serigne maam ngir niko cheikh rafal do top dedet japp cheikh khadim niko mudou sa mbak do la geyel dedet japp ko niko mohamedou fadal mbak do la watal bis dedet japp ko niko do am touba dedet japp ko niko do am baqiya do am jumaay dedet l'islam dong lako tare baye li do deug li nga nek wirul ñewal baye ko barom jam karena kado dakul kure dakul jalo borom dako netali borom to xalmi so rek mo xé engagé am ta ndam dawul dayul newul woy newul kanja jurom ñaari at jurom ñaan sa andako ak ay non ñu la bañ suba gul xey pexam lola ray lola fagaagal lola fatil ni xej ba jatt so dul la dimbali ci dara dul la jappale andanga ke bagas sol nga yere dul la fotal ndoxum japp dul la ko jox lijeentu nu la yobale ci Allah wer wer tegal wa ay goddu di matte yoyo xamni ño ñora xolal ay unku ñoko raw sam la sam sa yaram wi han Cheikh Khadim fu la jaar na fa talum leñ abour ay bisu yalla nuy xammu ngir lan dugul ko ci ngir lak ko tay sedd mbak yi len dal tay mo la koy batay pour bobé pe xam na defal ko fu dugul rek xol ko fam ni fam na bu no mon jom ñun tuwa ba nu xam seen bop day na fekk gayne ga jelu gayde fukki fana ñaar xifal gayde gi tagar ko ci lepp ci lu bon ci fat de marama han bolo ko cheikhul khadim tim dar gayne gi wax lu bëkk serign bi dugul ko ci bit tol bi mu jakkaro gayne gi ni ñaram melni cheikh ayba fall wara cieram bi ram dama daru wala cheikh sa jenn wala sa daru sa jay mu ko cheikhul khadim yegre groupe dox ñaar tanki gay lu du gëtt de du lon kéré dar gi la xewé ndar gi la xewé lolu ndar gi la xewé ne ko dun gënt ba dun liñit tuba bi jog dakoro gëd xol ga degi gëd jog deumal leen bëgg leen fagaagal la faxe kën ko wax kërok mir xono fa kërok tuba yu bari xoti ko la kërok ngir lan gëd degi jog bëgg leen fagaagal nga xam ñoom gëd degi ñoko mo man mujju na amu do ko mom gëd degi melni cheikh ayba fall wala cheikh daru san jay wala cheikh adama gey wala cheikh murba gey wala cheikh mbabu wala cheikh amar sam ni ñaanat jibril salu khadim baye gay talibou gayne fo wone ku kam kan moko fam amna talibam gayne amna soudou gayne gayne fam cheikh mourou mbake gayne fam baye seigne mbake soxna lo borom tay fek bayla serigne touba rek fam li talibou gayne soudou gayne rek ku fa lol doy do seuk yoyep serigne touba bakouti bakouko dama wuko xamne lu am yalla la lu am mohammed fulay sanga ba mako may motax xol xarit dem nak liggey ci bir geej gi nek ak ñom te xamna am ci lu nek jam ci gilu ci geej ne lolou duf ko karama lolou ka ci mom de du ka ndax wonu ko ni geej gi jam yalla la mumi jam yalla la waxtu jotna teeram di ngeen ak ñom jotna lam non duma togn duma togn sama borom duma togn sama borom day wax rek way ñom doy moromam dañu bëgg di wax yeen duñu moromam Serigne Touba waxin la degg na laaj du gëni moromam du gëni mappandom du gëni morom du gëni mappandom waxtu gi lu jot tuba bi dekk la ko nak waxtu heure bi jotna bu dé waxtu mo ne ko gëna xam gën ne ko jekk gëna degg ak boromam lim xam ci yalla xamul ko fam yegg fu ko yalla yegg yegulen fa fam yegg ci yalla yegulen fa ci tojulu ci geej gi digënté ko na kiri fa la cheikh lu xam jul ci bir geej lér nañ amul ni sik saka amul ni warante cheikh blan bakka dem na fi tukki bu reuy dal ci geej gi dug ci bata bi dem ba tollu ci baramul dug taxaw yeugal simur mamun ñang niko fi lako tedd gu jili won ko lolu amul ni sik saka amul ni lambatu du len kéré mon to du ko ni carrière du ko ni prap xol prap togal dedet Serigne Touba dedet Serigne Touba dedet ki fi france tay ci dug bi ki di président Sénégal di tax ma ñu xamne ko Serigne Touba aw wolof yaay neena noni daaye bu nangoore seen pexé juul Touba bi fi nekk mu jëk cercle jëkke lan ba gën fagaagal diiné ñakal fayda diiné moy fal diiné tay islam amna dam tay cheikhul khadim amna dam diina amna dam bu mag bu reuy fu ko wone senegal benn dekk melni pinch genn jumaay ñepp fu dawuti fa ku lay dik te ku dik ku ne japp nga lo fa jall mu nang ku du cheikhul khadim monam li ci torak manam li seigne touba dong mo kam lu ko ko may ligel yalla kon dokki bis baangi nonu degal barke cheikhul khadim kan mom aw bay seigne bakka madina bay cheikh amadou mokhtar kan mom kon bis baangi ni mu war ci taxaw nak ndax magal gum am li cioli bari bari jeulul yenn sanayek yenn arabarek log log lag lagal yi magal dal la seigne touba ko seigne touba ko digal bis la bo xam dal noko am na senegal yemunu ko kenn bokku nu ko kenn ku ci gëna sa bop ya di gën waye senegalay ko mom ku nu ñom amoko amadou mon ko may sant leen ma yalla ay cio japp na nak kep ko lu bax seigne touba mbektem sa mbekte leen ndax megum yalla mo koy beugal meram yalla mo koy merlo gantal yalla moy gantam lu yalla gantal gantal nako lu yalla accordé d'accord ci lolo cheikhul khadim kon nak bisum cantangok bisum gëna magok lepp gi daw deugmal touba lepp nak yi xar yi bay yi ganar yi pitax yi piso yi ndawal gi jeun yi lo jëm bi lo way yor fan yi ndoxum ndox ak manzo touba la ko jëmi waw mark fiñ touba mo tol nonu ngi siara bax suñu jigeen bu bax aju roqay jang suñu jigeen bu bax dafa tanango yu lay ci magal gi mo bi buntu bi mo jikko yone bu am sama bari yalla yalla sama borom jappale ko ci barkam xadimul sul suñ touba tax mu def ko suñ touba yalla la fay onox nan seigne djumbi djulitu way def rek seigne touba tax mu def ko seigne touba nak lu koy def ci seigne djumbi ji seigne touba mom ngul bo dam pay kon mu mel nak magal gëna ndëgmal war ko waje ci fad yeb waxna ko legi ben way manako sunu waji kat dekk boko doy xol ci jamono fi jamono tollu jamono toll way jamono magal gi dekk bi jek ko magal gi len ci wa dekk bi jek ko magal gi waye wiru cheikhul khadim jek yef dekkale ko def man def ñak man def ko xol dekk bi fi tol ni ci newal lu ndek man mo ut mak tutu gëna dara ko na xam na yi dekk bi ñu ci jafé jafé rew ma jafé jafé rew bi rek legul place gul ba legi ni waye yegulu lol la ku tax ni yegulu ko seigne touba limu santane fa wone ko def fa wone ko def seigne touba li beug mom day mom ndax la yalla beug bu ko beugé mom rek moko defal yalla min beugé galan ko diiné mom rek mo tek la xassay taxo farak diiné man neysan da ngay deggal cheikh moussa ka jambar ja yalla ko yalla fayal lam ni won ku kala woti dem ma yombe kon da bo baba munon ko kalo dem mayombe karok bu ko xane ko kalo dem mayombe gor yep musoru teraman bamba munen won ko sol mbakhana dem kongo gor ñep marañeru te xeño gongo e way degal li barke ban tuba jamana bobu munen ko kalo wat rek kalo kala rek jek kala di nga dem mayombe fek borom tuba billahi gay yep xolal musoru teraman bamba dina ko jigeel lu munen won ko sol mbakhana dem kongo goor ñep marñeru te xéño gongo cheikhul khadim kenn mom mom man ci penku bi man ci sawu bi man ci rew mi man ci rew ta man ta rew te kaman ta ganar cheikhul khadim man ci rew mi ta man ta gan ta man kaman ta ganar borom tuba kon bis bi ñew na kon lu ñep lu war ko wajal nak bayiko xel sant la ko ci yalla lu mu digal la ak man newu fi ga ak wer newu fi waye cheikhul khadim jarana lu ne amul lu jaral mom nak mo non sama tay june gatchan sama dembu taxlu xadim baye fi sani mbake moni kuma dafa lo man ma dafa lo manul kuma dafa lo manul ma dafa la lepp lo jom magal gaagi ni gañi accio amul jek nako amul jekku magal gom bo do xol fi jamono tol dekk bi jekku ko nit ñi jekku ko waye jek jek jek def jek rek ko def saxum xam jara nan ko fin to ko gis jamono bi ñu bari ñu ngi ñog ñoko ral amuk ñak na lol akuk jaxle waye nan baye xel ci li lam waxon mom cheikh lu xadim sunu waja sama ñoñ mënu ma te ngeen jax way du ngeen jax mënu ma te ngeen jax way du ngeen jax ñak la mëna ñak fan yi balbusu jox du suma jeer bi waw tay le dimanche ko xamni suma la magal gi tambali nak altini bala jott so legi mu du feñ lu way do tit lu way do xalat lepp dina tek tank ko la bañu ci toxol to do ko sañu bañ du ko sañu bañ barka ban touba ko na dalal xel yi dalal len xel yi gennaw neena sama ñoñ mënu ma te ngeen jax way du ngeen jaxle waxtu tamit jax nañu ñu bari bok jax nañu ku teud nelaw ko ne yaagi xalat lena ngay xalat murid bo seen mi xalat mo xam ko nek france ak ka nek belgique ak almagne ak dakaro kebemer ak kaolax ak touba ak lugo ak singasor ak kolda ak kefrin ak lomple ak mamu ñay fu murid fanan ba nga jul sey yeen tay moy seigne touba xepla doole ba nga meena ñew benen gane yalla yi gane seigne touba yi ba gane yalla yi kay ndax bisu yalla la taw li ne moy yene ji kenn na lawtul guddi ngir bisbi rek bisbi wa jarna ko nak de ki xanen ay jeulen ay nawam jeul ay daf ko tako jangote ak tono ngir la am ngeureumul yalla ma yalla jaajeful ko mu dem and ak ñom liggey limi liggey andam del ci waat cheikhul khadim rek gorogor ahmadoy gor barka ban touba gorogor domi soxla jaar rek moy gor ko fi daan gor nan lay dalay jey waye cheikhul khadim pronto rek moy gor barka ban touba and ak gor yi ay nit ño xamni bëgguñu ci li ngay def dara yene wul na jam yene wul na salam soga gal rek lañ bëgg duli de ba do ñu japp ni ko japp na ma am do ko japp na ko do fi magal bo magal amul di bo baatu magal amul li la bëgg tas kërëm tan kërëm ta ko ciono bu ñu xatal ko xixaan ko musu ko señ touba xopul nako waye koku du daw borom touba bo de wax borom fit deug ku du señ touba ku ne am nga fit da lay nax señ touba rek ay borom fit andou fit and ak ñuko fit diko fetal diko dir diko jam yox joxewul arrierul reculewul deltu gennaw newul woy bayil len ma waxan li waxet dedet gi gor bokuti ñooñu waxe dedet nama delo kañay dem kañay doon ndax dat bi jena dedet lu muy wax yalla lay detal yalla lay laaj waye lañu bentu bab li jittu len tuba bu gëna gara ci tuba rek bu gëna ñaw rek da ñaka señ tuba defal no mo dar ci tambalé di ñangal lu yebbu ko dakaru ko koy ñangal nuy na jall grand passa ko koy ñangal nuy na jall korakiri ko koy ñangal nuy ma yombe ko koy ñangal nuy gabo ko koy ñangal nuy france ko koy ñangal ñangal rek ñang ak ara ak graw rek ak tengal waye ki tengal yegulen li jittu len dañu bu boromam dama wax nan gumba bu la ne kan san taw salante xer moytu ko do taxaw ci xer xamna limi def seigne touba cheikhul khadim bi mi dem ci geej gi xamna la xew woor nako limi taxaw bire gouverneur niko leer nañ ni bire bi ci la taxawat wa leer nako fe taxawat senegal di ñor ci jam ak salam tartar bu ne amna jafajafa bu ne amna cioro mu tek nañ koko bis bu rek moy di katay ji lu war ko te santal yalla ñun ñep nak wara wañ nak sut nañu dekk Touba tertu ko gan ñi lu way am gennel ko Seigne Touba bu ne ci dara
1: yene gi deglu teñer
0: na efe yoy ngeen amal na genn kon na lay dajileen ko gënal leen ci gaal yi nekkane na gën tegg leen teggi koppar yi na gën cheikhul khadim mo leen ko jox ku ci bëgg bari xaaliss fexel ba sa xal dem ci magal gi ku ci bari ku ci bëgg ku ci bëgg ku ci bari ñak ku ci bëgg ak ñak fexel ba ñakal dara ci bi señ tuba bi billah lu ci way ñak do na ko ñak barke cheikhul khadim waxina degg la laaj lu way am na ko gënne gënne leen lepp jox ko señ tuba wa tuba nak mu ñu wax magal gën no allah ji falil mbak baye sama mamati bak sama momi yalla nako yalla fayal magal gi cheikhul khadim mi ko wote da ko setané won rek foye nek def ko rek bis bi digel nga sant lako yalla bo me sa gënal rendi am sam xar rendi mbaso mbey mbaso nak mbaso gelem wala lo wala nako jekko rek nga magal ko waye cheikhul khadim mo Allah ji fallu mbake bam doono magam ja tojjataay cheikh mustapha mbake magam ja bax ja mat sekkelim doon cheikhul khadim ni rek baara ni may seigne touba fi ngeen may gis seigne touba bu nga ma dafa gis nak gisom seigne touba mo wota magal jitta gi bi koku mon dibili kon koku lu ndal rek mënu ko yobbe mbake ci lu bax Allah ji fallu mbake yalla ñu yalla fayal momi wota magal gi nak bami wota magal gi xamna le xew xamna ku worna ma limi wota du tass du xewi du arrière du delta ginaaw du dikle ni seigne bamba andano tuba bi ci bir geejgi dekk taxaw tem don awakab l'islam noné la magal gi mel magal gi du magal gune sansé du magal gune vetal du magal gune wayfal wikule amu ci magal gi du magal ko xam dana nan jang kam rek yam ci dedet dan ko wote de deg na xum bi ko seigne fall di wote magal gi dako wote manam ngir bëgg lan lu jëgë bara bi ngir kiko defal gëna yëgë fi tay ñepp ñu ñun tay kuy président sénégal di nga magal ci amul sikki sak amul nax amul neexal amul xaar amul xalaat di nga magal ci ñeppay magal ci fooy nek di nga duggu touba ngir lan nemi ko njabot cheikhul khadim gi kon dal bokki bis baangi ni nuwa touba nak la yalla sun borom natto mu natto bu nu neex tan koy bëggé def ko nak fertë ci non nu war ko wadjal ba bax sun kam tlay katan ci lan ngir dalal gan ñi ak wadjal gan ñi kumil keri gan ñi label keri mam jek lu way man don tan neegum ñax nga yor pero ko san nang ko ray bam ne ba nax sabrum nang ko lay wut tamé lay ko bam ba nax tal fa ciuray la te dara bi sa bic label ko do seugal nga yor ak barak lu mëna xew la nga am rek kan ko nga am rek nga dugg ci massa bi mu kenn xeb la nga yor do te keur go xamni keur gi dara wuru ko lu mëna ko jamm na nga fexé nang ko label bu ko dugg ci keur gi gis keur gi xamni keur gi amna ben xar kanam lu ko waral bi sax wax dem bi taxar nek seigne touba
2: ñeñ
0: ma nga ci tass ndana nako waye xaru ken dul ken ñoko nek waye dund ngum la ci waral dina ko ñu def Allah ji papa gay aslam ma ngo xara legi dama dana legi ci salam legi da len jël bu metti te yow ni daanel na ma dama nuko magal gi Allah ji pap dana war de deug mel na mu ma dara da saxal dal goro ki defal bisi jambru bisam jaxalu ko koko moy seigne touba ki fek ngi dal jambru ko am ngent am tuddu deug tuddu ko dom je yaakar ko wulu ko kan la yaakar bi sa bi seigne touba dong la ci yaakar seigne touba defal ko lepp ci ay bisi une semaine fiñ toll nak moy ay bisi fiñ toll nak fi nak fi la nga daré fi gaay fi fi une semaine tay han ku ne xalat aw nak akum xar di xalat yalla nu xalat ci sa ciet luma cietale ba luma ngenté koko ñaan serigne touba tay suñu dama santane yow ke amal pass pass yene futu ko fas yene liggéey suñu dajju bis bi rek yow dal lim diglé yow dal xamal ko lu ko dal da nga ne sa mbek ko xam dal sa mbek te do na sa mbek te nak ma ci santale yalla nangul ne yow mbegum suñu dama moy sa mbek te rek nang ko goor jigen ma nga ndaw te yeen jigen ni yeen jigen ne ci kër yi magali buñ ko ba goor ñi ah du gëna aw demin magal amul goor amul jigen de bisun tuba la sun tuba fay di fay goor yi ak baye jigen sun tuba non fay di fay rek ak payam bam fay maam cion nan ci rayam ndax moy rakam bam fay maam sekhanta nan ci ray moy rakam bu fay seigne souba ni moy domam bam fay seigne samba yamana tayam wala seigne mundu be xaban bam fay seigne balla cioro seigne cheikh cioro doyon na bu ko neexan fay ci Alhaji Fallu doyon na waye ñepp la fay ki Seydou Cheikh Lamine Fall Seydou Cheikh Issa Dien Serigne Daro San Ndiaye Serigne Massamba Diop Sam Serigne Balla Fall Dien Cheikh Omar Begueye Cheikh Ali Touré Cheikh Omar Diop Simru Gueye Jamoy ki Seydou ñoñ ñepp Seydou Cheikh Amar Sambu Seydou Serigne Serono Sanosi ah koku day bayul kenn bayul fenn bayul ñen koko nak mo wote bis bi kep ko ci duggal sa loxo wat na ci cheikhul khalim no ci def nono nga cey toye magal gi nak beureugou bi tege ci mbartal la tek sa loxo mu dem ñak tek sa loxo mu dem kon tege sa loxo mu beureugou yakar ya ko yobbu limuy magal gi lem lepp na gen lu way xam nang ko def lima dako da moy magal la ngay dem kon sa baram dem ko koy fetele ak ko koy baye waxe seni sali bakaja fu ñaar dende ki fonk magal gi ki ñaka fonk magal gi sa su ne jamono bu ne ki fonk magal gi mi ngi gis limi jariño ak limi rawe ki fonkul magal gi kon ne ka magal gi moy yefi affaire bi moy magal gi kon ñu ñep nañ ko baye xel to wajal ko teral gan nak ak teragan da loto bokul ñaari bat la teral gan ak teragan nan teragan ni tabal ni tere gan woro kam foko yamale gan bu lon yo salam alaykum mayo ko jam mayo ko salam dalalo ko ci karkaram bu fa yendot ñak rek tita nga lay yendo gan de ko neme ko leen nga romb ko di nga def waw sonse wala gor gi bu de gor señ bi nga def ñew nga ba fa lu jor wi waye romb ko ma ko nuyo ci suwak legi waxato ak mom mu tok fam tok rek tugulu niko tugulu ah dedet du non de man baye xal ni gan ñew ni ñew nu ko ciet ngeenté woon ñew ci cieto lu ñew ci deela ga ken jale ci wul señ tuba wotu ni wisi la kon japp na jëmi señ tuba ji ta bo gëmé bi señ jam na nga taral gan taxawu len gan ci seen bëgg bëgg yi ak seen mang yi gan kenn duko jëpp kenn duko gëd ñepp bëkk nu yam amina xamnu wax ju bari xamnu ciolu bari bu ñëwé li xaw fi jamono tollu nga xamné fi lan toll légui moy wifi keur gone amna fa moy ñëw téléphone né ko ndax am nga téléphone talako wifi bi ba nga talako téléphone moy sétan waaw na ci ay programme di xamné xew di joko waye gën gu jibril kala ndax connexion amna fi taga am wifi joxoko ko joxoko na ko code bi xara kay ko xam na di dedet code bi kiko xam moko ko diw jël téléphone ki wi nga dal ko ci code bi mu mëna connecté wu bu baax nek lepp lu way yito te dem ci magal gi tamay lu dagan nan ko jeun andi ko ci keur yi tagu mat la yina noy ndax ki ni nal boli tan lampe yi dimbilinu maynu jam maynu sudu ad nagal akhira moy cheikhul khadim koku nako am ku am ku melni mom am lu melni nga dekk tuba di yewu tuba yow am nga lo xamne war nga gëna gor gorlu seug nga cheikhul khadim cheikhna ahmadou baba khadim son dafa melni mbok yi lu ngi tollu ci wara ubi liñ bi mbokk mu wara jokk lu ci bi jotaay bi rek ci seen émission jokk bok tay li ñu bokk tay moy magal gi sénégalais yépp am ci wal señ tuba ubi planter yépp te jëlul kenn bulti ubi li ñëpp bulti fu waye xam lu waye man bis baangi ni bis daar na wante la bisu ndariñ la bisu xew la bisu teranga la ku la ci rawlo faawu ku la ci recc la faawu ku la ci reere na meur ku xol nak ba magal gi defo ci dara lolo way lo ñak ya ko xati bop cheikh mourou dafa neena won diiw lama def ci baraw ci morom jëm ko morom jàng na xuju diko xol kon magal gaangi ni bis baangi ni wota baangi ni wota cheikhul khadim la ay ciom nan waaj kon bu ko defel xama mbok yi ku bëgg bok ci jotaay bi rek nga tapé 88 628 1337 moy magal gi non ak yeen ci waxtaan yi ci lepp rek ci dem ak dik bi waye ci bir kër yi ak nekkene wi ak doxalin yi lu gëna baye xel taranga yi magal gi nak ba jëf ci da waxé ni yaari kef ganaar ba gëlem ganaar mom jëfewul digënté ganaar ba gëlem wax nak xara nga ca baye nga ca naga nga ca su kër nga ca lepp nga ca lepp lu waye xamni boko jëfëndiko ci magal gi dem ci rek ay ci kon nak bu ci soxla xalim ngo ma jël mbokk mi assalamu alaykum kogu
2: mbaylo
0: ndaysan señ mbaylo señ baralo berkom
2: ay xiar ba
0: lo ndam
2: taw ni xam
0: alhamdullilah lo
2: ngal do xewul
0: amin ci barke seigne touba
2: way da yama siar na yow do waxtan mo ko siar
0: lolu dañu ko jéggul mom la tan lolu dañu ko tup
2: don na bok lepp
0: deugal ci wala ci lool
2: nak boy waxtan do ko faté
0: deugal
2: wala deug fofu ci la bok
0: wallahi wallahi xamako wallahi wallahi
2: ko jere jeuf xay ñaar baax teewul mu
0: amin yalla ko yalla daf
2: amin
0: amin amin amin amin ndessan ndessan takal sama sopela sama xarita sama mbok la serigne baylo oqa khassid ak cheikhul khadim gogou muy sirou serigne barlo berkom diko bax ñu ko siara bax di siara serigne sambalum jambari cheikh rafal jodi yalla ko yalla yagal jabal ku bax ki assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam
0: bay balla jang serigne cheikh mbakam serigne aliou
2: ay bo ndan dara ma ngi siara de ñaan
0: do def jang
2: ñaan ak bay ma teen yalla yok leeram tari barke
0: amin ci barke cheikhul khadim amin way amin amin amin
2: ak kep tutor rek nako defal classe bu ay cheikhul khadim
0: amin way amin wa gor wa gor waaw
2: waaju bax la won ci man sama xarit la won
0: deug deug deug motax
2: kare
0: nak wala nga ko karok nak
2: ah war yalla mo ma war la won ne mu ci sama keur
0: wallahi deug deug la yow nga bax
2: ma ngi len di siar len ñaanal jam
0: yalla jof yalla nako yalla nangu ci barke cheikhul
2: khadim siar kep tutor rek
0: tarkala
2: gorije ma nga do bay bay law mang ko siar lu bari
0: jajeuf mi ngi lay deg wallahi wallahi
2: ndey am bolam ko tew re ma lay siar li ñaanal jam
0: jajeuf yalla ko yalla nangu ci barke seigne touba
2: serigne seigne mbacke seul mbacke yalla la def yeen yalla fa def yeen jeuf
0: amin amin amin amin amin jajeuf nukoy delo ndokel diko jajeufal diko ñukkal may balla jang mom seigne cheikh mbakam seigne aliou ne fi ci loyen di jambar lol mom deg na magal gi magal dang koy deg magal dang koy deg no deg magal ga moy telephone am la jël def ci crédit bu doy orange tigo expression yep lay ngam ñetti telephone sa sama fess gan gu ni salam alaykum di lacc barab mu jël hotel la wax la fa nga nek ak fa nga jëm lolou moy magal gi kon bay balla ñu ngi lay jajeufal ci jëf joju te seigne touba rek tax nga def ko yalla ki dañu ngeureum seigne touba khalim sul tay ding ko jam nak ci barke cheikhna ahmadou bamba khalim sul 88 628 1337 ba tay ñu ande ngeen rek ci bisu magal gi ande yeen ci jet taxaway ak magal gi ci gëna gor gorlu xama xalam bi ablay ablay sambu mo leen du xalam bi bu ko defé rek ñu gëna wajal bis bi xamni tam yeen ñi ñewit do nga leen ñaanal yalla tek leen ci yoonu jam ci barke cheikhul khadim te ku ñewit na nga xamni Seigne Touba tax nga ñew li gëna doyar moy dik nak te dafa gëd rek ni gan nga waye nak jëmo len wa Touba mom laaju lu gan dara gan gu ñew li laaj moy fasiyene sanjal ba jek ndax magal gi li rek la ay ak cyant la Seigne Touba wote moy cyant nak yett ci yi da ca bok ci yi ci leen li jek moy nu leen di sentu yeen gan yi waaw bu ngeen ñew de and ak yeen sanjé señu sonu sante sekar li moy magal gi li len sekk yeen way nak ku ci ñewit tamana jefit wañu dara ndax gan la dik tok fa nga tok ah jemo lenit lolu am ci lo xamni wuro ko nangu ta legi sa gan ñu bari yewu na ci legi legi gan ñu bari bu ñew sa legi dañi waaj lu am dañ ko ndi keur gën jëm ndaysan mu amé soble andi mu amé pomoteur andi ndax nak olof neena kaadal bokku na ci sot dik andi lepp nga jëm suñu waaji xagne sax suñu jaw mom lepp nga fi ndax fi ñëw ni mu dëkk bi neena tek tekkar na waxtu wi tembé yu bare bare ubbi ko gul way wax na ni suba ci waxtu wi tembé bala wax suba ci waxtu wi japp talata japp alarba bu soobe suñu tuba dañu xamni fekkul cheikhul khadim bi sama ñëw na waaw mom ku ci jëm ku ci am yene defal suñu tuba dara te neeku ci ngistal neeku ci dara lo xam addu tax tang def ko dang ko gis légui waaw kon nak nan wajal gan ñi te préparer len te ubbi suñu kër yi wajal len lepp lo xamni gan aaju wonako te munu ko ñak te bu nek kërëm munu ko ñak tamuy lu dagan nañ ci taxaw waaw nañ ci taxaw sunkam dulay katan lepp nañ ci taxaw sunkam dulay katan li jëk moy jang alquran jang qasida irtifar basmala lol leen ko fatali gan ñi ak cyant geet cyant cyant den ko xtu lamagn ndaxit jël sa kurus alhamdulillahi rabbil alamin ay lim la ilaha illallah mom rasulullah ay lim astaghfar alazim julli ci ndab ay lim basmala ay lim jangal xol ay lim jang xata lo nop nak niko yalla sa borom jeelal mala ko santale seigne touba mala ko santale yalla sa borom subhanahu wa taala aw lolou nan ci baye xel bu baakha bax xamni lolou te moy bis bi ak lan nak berne donte mëno lol sax yow gan gi ñew nga jëmo dara yow fa gene xolal bol bu tek na nga raxasu bol bu tek raxasul bol bu tek la raxasul yow dal ndab tek tege la
1: FM 88.6
0: dooral mu daanu mëno joxe fon mëno joxe ciagri dooral mu daanu mëno joxe fajum ginar dooral mu daanu mëno joxe pom orange banana calamante dooral mu daanu mo joxe ab canette dooral mu daanu mëno joxe mus ndox dooral mu daanu ndax loolu may magal gi nak waw santelu dafa nak xeynu neep souri fi ko son di lek akanan moy magal gi de moy magal gi waxna ni serigne touba ke mën ko watal bis bo lu ci alcorane waye alcorane kuko jangolit amu ci ben bakkar barke serigne touba kuko jangol amu ci ben bakkar mom dal li dak moy nekkal santel ba jek bul xuro bul xex bul werante bul gul son ne bul jew ken nek ci la nga wara nek bu nek jotté lekkal bo de nga julli bu julli jotté ana ana penko bi fekk wa keur gi waje sijaade yi waje sa talay tek bude san la bay nokhma bu manki tol ni nokhma bu manki bir keur ni nokhma bu manki nan waje lepp prepare lepp ba gan ga dal magasina dal ñetti fani mel su keur wala ñaari fan dal dara dal bu ko nemati keur waye dara der aduna gan gu ñew ci keur gi tonk li jekk moy wanaw bu dugg ci wanaw rek di tuddox rek do mu ndaw day xeexlu lola ñak top tolo lola moy lan waje la wanaya or sebal bi defar ko fomp ko donto day wanagu saket waxanu jikugo ko tax jamono ah dama xni nak fasul diexe kula war nga ko xana ban ca yag la ni wax donto jikugo ko la nga man nga def ko tay bokko donay wusi donto wara nagu seuk bam bax nagu seuk defal ko daf cey xeer bako dik man dug ci wara man sutru man gën dem yonam aw dekk bi nak lolo balek amna fi jeexugo fi amma ño xamni ay warak amugul amnu ko balegi ni am ay santian yo xamni ñu doona lañu ñak nañ ko lol taw wallahi dun laaj waye ku lañ jox ñu jël kon yeen def kat yu bax yi ku melni sunu jambar ci xamnu kene mbakam ci xamnu fadal mbaki yalla ko yalla fayal nga xamni waxna lu ko way jox takku ci loxom de ko bako jam yalla yi Seigne Modou Fallo mi nga xamni aljuma ak jam rek ci la jëbël matam mi ñu ko ci ñaanal sun borom defal ko tawfex yalla nako yag and serigne bi te yago fekk tam and ko gër ci dara yeesu tuba mu jëm ju baax seigne karim la fi jëm jo xamni man na ne bu ko tuddé mom nak tuduna moolam ko bokk seigne bamba kuy ma ko xamni seigne tuba sa mam la waye da ci am taxaway ma tekk bo xamne ko ci yor kon yeen dimbali kat yeen dimbali jami yalla yi ala jibra jang ci ke sa ñaan ñu lay siaré siaré ajaratu khadifal siar alaji seigne mbake jang ndogal nung ko siara bax di ñaanal yalla cheikh baragay mer bu daru neem yalla yalla yok leeram tass ci barkem way alaji seigne ngey ñung ko ñaanal sabrum guddal fonte wërel ci reum bala cheikh baray yeenu lepp yalla ko matuli daraje khadim sallallahi di fatali ko nak jambar l'islam cheikh amadou mukhtar yalla yalla fayal nako waye kanu fatu sama fat mbake marebelo bint cheikh amadou sa yalla yalla yok leeram tass ci barkem daraje khadim waye kanu fatu sana khadijatu bakam seigne fallilu te kefe mo jaara sar yalla ko yalla fayal di ñaanal seigne mam cheikh sar fo borom yagal ko fi lol te wëral ko sona xadi ko fonkon magal gëla ko bayil xam magal gëla magal gi ci la lan gëna leppam ay tarangam aw di jajeufa nak cheikh sey mi nek garage daru mukti di am ay taranga diko dimbilé ngir yalla gën te jëmi cheikh lu khalim ciaba bari lay gëna ci magal gi ak rend ay nak mu di suma magal gi na suma magal sam ko diko joxe ngir jam yalla yi lolou lu ko protéj magal gëmu ci ndax mëno ko mënu ko am magal am ñoo xam fi ni gën wu baax limi yomb kilo 3000 wala kilo 6000 mënu ko jënd amunu ko ñoo ñu ku leen fekk xewal fekk la fofa ni fa dekkaw nak rendé ko sam ko jox leen ko ba gëlem ya nga leen dibbili lu nga jaajeful baax nak seigne saliw ciun jambar l'islam yalla ko yalla yagal jamono mom cheikh bedi ciun tra nga yini tambali ne ñew ku ne xam na ni bisub seigne bamba bi bayam fonk nako lol cheikh bedi ciun waye fonko ko de jaajeuf nak sona ayda diallo mom serigne cheikh metti dun mom serigne saliw mom ñu ko jaajeuful wax ndax jëf ci ginaaw serigne touba tax na koy jëf rek nang ko jaajeuful serigne touba la man wax na ni jëfam ji bu ko serigne touba nangul bele ken waxatu ko serigne touba la waaw serigne touba la mbir mo gis nak setan amna ci wal waye ñu ngi ñaan yalla nako yalla subhanahu gëna na mom xelam gën ko bam deggo ak wa touba deggo serigne touba ndax ki seigne touba moy sama toxa yalla deggo mom ay dañ ko jaajeuful bax masala ay teranga mi ngi dugg Touba te jam yalla le ko jox fam koy defé diko magalit jam yalla le ko defal lolou ñu ko ci sant ko ci gërem diko ñaanal sa taxaw yalla yagul lol waye ku ken fatu jambar ji alhaji mamour kebe sunu waji alhaji mamour kebe yalla ko yalla sumu defal jam ci barkeb khadim musul ku jambaré ku yi dajalé serigne daara yi suma la magal ci gërem def ay teranga yu bare bare dajal jankat xal ni ku ci nek mo yeyu la jox la lo meuna magale yalla yalla gudde faram tore li ci dem jambar la lol ku beug lu bax la tam na def lu bax alhaji mamour kebe nang koy jajeufal bax diko ñaanal yalla su borom defal ko tawfex ci barke cheikhuna ahmadou bamba khalisoul waye mbaysal senegal tu ken ko fatte mom tam jambar la liko war lepp mbaysal mi ngi koy def ba yat ma sar waxna mako neena liko war ci magal gi lepp ak rudu magal mi ngi koy def ta nak mbay ci sewu tank diw bax na ndax bokk bax ya ko wax te du mbok ma gën mo gënali bokam jambar la lol alhaji mbay sar senegal tu lami def te ngeen sar diko def fi ci florence ci kërëm gi ci ñom cham ak ñom bay touba ndjay mu señ mbacke mereem meene ñoy taxaw alcorane ja taxaw lepp mu non fa jambar lol don fa ñoy xare mbay sar yalla yalla gudde fa ntuur li ci rum man tarangam ak segul ci man waye nak ak sene ci say bokku ndax gën na auto may ko so sek jankato xasina waw daw jeek tarangay mi def tam du ko defal ñom bay touba ndjay ak ñom cham ak wa koñ ba tarangay muccu muccu kon nak ñu ngi ñaan yalla tarangay yalla jëm kanam ci barke Touba kon dal magal gi ci la nek newetana tol na fu jamono deng nday yu fi doona war waye mbirum Seigne Touba xamul waame xamul mu ciebo Seigne Touba mo monam ciebo mono waame Seigne Touba man ay naaf man ay ngar ak xibar xel xanim romo lolu morom nam newat Seigne Touba amul ko dama ba bes amul ko dama magat yegunuko fuñ doli cioli bari bari ku wacce ku yeglan yamale nun ken dongu fuñ doni xolal moni tel ki ci kalam Seigne Touba rek don Seigne Touba di wota magal gi di wo mbolo mi nakoy magal musimi tokami mom da nga mëna ñor kenen ñorun na leer lepp na ñu ko ba ci roxo Seigne Touba magal gi nak wax na ne wag yoko tek koku deg ku du Seigne Touba de la ko delo ne tey mën mu dara waaw kon nak yeen ñi dimbalé na leen dimbalé ngir yalla wax na dimbal nak ki li dimbali lum tole bari bari lu baax baax gëna dimbali nak bu ko jaamu koy jaamu jaamu ji yalla koy jaamu jaamu yalla lum la defar ci lu baax nak sañ nga ko jaajeufal sañ nga ko sant gërem ko waana bu ko jaamu bu ko may mu lay noté ak dem na paaje dedet nako def ngir yalla rek kon dal nan ko wadjal magal gi ci ay ndibal way man yeen new doole yi ni dimbali len ci am ñoo xamni sonu non lol keur ya nek mank nañu ndox mank nañu aw yoon manki xewal manki taraga te su bëggunu xey dañan waq dug ci dëkk bi wotinu dem yobbu ci jabar nga ngir téral ko jabar gi mbokk assalamu alaykum wa rahmatullah
2: yori goora
0: fal
2: yar nga may auto de
0: ah hadi
2: lu baax rek ñu wax
0: ci ndax yalla
2: aw na bo ñeul ci ma nga defo ngi yaay ci nokkor bi wax lo
3: wax ñeñ fm
2: aw no ñaan suñu bara sa mam dal ñu may auto baax baax
0: amin ci barke
2: sa wir nak
0: amin walay walay wa goor jere jëf ndaysan serigne mbaylo oka sirou serigne barlo berko mom day ndaysan dafa bax neena ma auto war nga ko am xama comme que gaayam nga deg xagne dina ma meto ko melni xama serigne boudou feulor ni may deg ku men samdou karim bakam cheikh ahmed fadal bakki mom fam nan jaar ak man ko na xam nako aladi mamour kebe mi ngay deg bayat basar xama mbay sa senegal tour xagne deguma way degguma aw ko dal mom kep ku may deg dal nga deg li seigne baylo wax yalla mané gan jox na ay taraga ta ñan koy jox muy beye makay muy auto yi muy taranga yi muy xewel yim ci magal gi mom duma nangu kenn kuma ci gëna yey aw jox mako mom yeyo nako ndax ci seigne touba nga la koy def nak ci seigne touba nga la koy def magal gi nak duma nga bop kel di wayan di majal dedet waye seigne ñama ñaan kep ko yalla dogal dal nga am dimbaliko dimbilé jamm yalla yi tim dimbilé ko nak ñako solo man ak may soxla ken jidou ma jëna yitou na ko nak ndax lama ci way jox magala ko def ndax ni ba legi waxtu tema wax yeen fi ni findu ma xey ni tembe ni nagu magal amaguma ko ta jaayant na ko seigne touba jiroom yaari at yi wessu mom menat mo xamne yewul mo seigne touba nak amu ci waw jiroom ñaan lan ji bu ko yewé lan lay doon jiroom ñet nak inshallah ci katu yalla dañ ma dem ci barabu cheikhul khadim dekk sama loxo ñaan ko niko ñepp ñaané niko ñeen fukki nak bëgg na la ko yewal ci magal to mu ñeen fukki magal kon amagu na jiroom ñaar nak nangul amma yaakar ni bu ko seigne touba nango dess na kon fanere nak ak ñet yalla ko yalla motali ni ndako ñaan da nga bëgg dara jeer seigne touba fi da la tologun amaguma nak amaguma lay andal way nak amma ci yaakar amañu mo seigne touba bo ñox jappan to sama yaakar amma ci ñom yaakar ñu ngi siara baax ñeubatu ma birim jeer sambu ñi nga xamne pomoteur ak sambu adma jox ñoma ko ko melni jaga sambu ci marché gédé ku melni sa waja Cheikh Mbacke Sambu ci Demine ba ak ñom Cheikh Ibrahim Sambu gaay yoy dal neysan nga xamni mom pomoteur sobe mom mom du ka ci man ak bonson waye aji roqe jak mi kat traga yi ma yone ci bonson bari bi ma yone ah tarkal aw yone ma bonson de mu bare ndox nak amuguma ko wa ndax lama jotam joxena ko waye mang koy sentu mang koy xaar ci ñeneen jamm yalla yi nga xamni sekk na ko ñom suñu baraka tax
3: Seigneur FM
0: mako siara bax jambar seigne barlo berkom mom dom di jambar lol dal bi seigne pablo ca berkom lo di buru sarex seigne baylo ku bax ku gore xam nga ko yow yalla ko yalla defal jamm ci barke cheikhul khalil cheikhna ahmed bamba kon dal suba jamra buru xey rek ah nak dug ci dekk bi waw mom sun baxu mom moy wayan di baye fal tek bu nexata madjal kon dal magal gay nga nonu day melni waxtu ñu wara tagoto day bëgga jot ñu ngi jaajeufal ñepp di siara nak soforsi ngi len dawul daf len dank dama nan daw dank rek ak ci dank la allah ji fal ma ko xan rek kon bu gaaw to yombu nik ngay def mu ne tacc nga ni tek mu ne yaay nga ni yor bu len yakamti magal gi ñaanal yalla fekk yeneene magal lima ngeen wax nan touba du fi jog magalu fi jog magal gang fi bula magal gi bula ci dala rawet ñaan yalla fekk deewon to ku fekk mbir ci tal ak wuur ak jam ak salam ah sant yalla la wa amuñu fi nek nga di daw anon tay ñu ko ba sax tay ji tay yaangi fi ñaan yalla fekk ko to boko fekk man ci dara kon juro prepare ak juro yakamti nit mu dalek lu wosagam le nga waram nga yam kon yeen mbokk sefor yi daw ndank dal ndank muy taxi man yi muy jakarta yi daw le ndank surtout jakarta yi ni ngeen daw ci télé bi da baxul télé bi barnay saret barnay wat télé gëna xat magal fi suba guñ xeyé altiné ba fi guñ xeyé ci altiné suba dëkk bi da gëna xat bu xanté nak jaar fu wata jaar nak ay galan ko mangal ta fekk to mar télé ku ci wax ba dajé ak balankar ah dugandé di jaajeuf nak tak der yi muy semé yi ak gendarme yi ñu ñu jaajeuful baax nan baye xel ci ni nan samanté ak ñom auto guddi boy daw da nga war am lumière am stop am ay signal yi dox balay yene dox ngir lan newat la nek yoy bu la ci jappé téré ciit da nga war négocier wayu fu nek di xaxanté ñom naxanté ñom ndax sa kara nga do nga lu djublu ndax do mëgg muy taw bu lan tay ji balay yi dox lay balay yi doxul muy taw tay noyef do gis fo jaar lumière yu léré bu taw tay guddi fo jaar stop amu stop amu signal fo jaar da nga war signal gossu droite kon dam nit baye xel ci lolu bu baaxa baax yoy bokku na ci nga xam moy bisu magal ni dañ ci baye xel ci le magal bi deugmal ak li wessu ta kep yalla borom dogal nga téla jog téla li jënt sa bop ay bagage yo xamni am nga ko ci li jëm marché kaas tuba muska liko wër nga tél ko génné ndax naqat légui fek ñaari fan ñatt gën nga bari auto do ñu yegg du goto nak japp ni da la yobu ba marché kaas tay mu ne mu jublu daru xodos ñu la fi lay mëna yam ngay cipp toko lu nako koy wax dedet dëkk bi ko laaj passé ñokk gi mëta ñak aw ndax mbolamé yokk ku yokk nak yokk ku yokk mbolamé yokk nonu nit ñi yokk nonu xewul gu yokk nonu kon dal yalla yalla defal magalu jamm ci barke cheikhul khadim cheikhna ahmadou bamba khadim sol yalla yalla barkel seen mi so joko bokku tay mi ngi waxtane yeen magal gi di ñaanal serigne mu ten jeng yalla ko yalla xarajana waye seigne bomba yalla nako yalla xalaajana seigne ñobor gën baye gënaaw yalla cialtek loxo ci barka cheikhul khadim cheikhna ahmadou bamba seigne mbokum talibe goro ndjay ndanan geewlu cheikhna fatal mbake inshallah dimanche bi ñew nak moy magal emissionu manam lolo bam ñu ci dreté ya samam cheikhlo aksina alsaz inshallah dem ci rawdo ya hini dem ci daire yi dem ci cheikhul khadim yi dem ci jumaa yi dafa reportage dem residence waye dem fele tam la maison maison la presse dina fa dem inshallah rabbi muy ousamaam cheikhul buñu ko gisé rek nga xamni keur gum dugg rek na xamni jant mek cieñer ñoko yabal bu talib seydou mamoun ñang kon lolu moy bis bi dimanche ñu ci top inshallah bu ko sa borom dogale ñu fekk ko bakkan da nañ téwaat fi inshallah and ak yeen ci magal gi waxtaan ak yeen ci magal gi ci ay soñé ak gungaleen kon dal yalla ko bokku téwaati bari bari na dekk seen loxo wax ni serigne bi bis baangi ni seddi sa ya ko santane ya ko woté wuy sinal la ci inshallah rabbi ñi ñew yalla ñew ci jamm yalla ci jam no ñi dekk dekk bi yaanu yalla may dara suñu pos man mëna futti ko nak mëna jëf ci bis bi ta lu ci way jox rek yalla bu ci ak nay dugg bu ci dara dugg nan ko jëbël cheikh lu xanim cheikh na ahmadou bamba nay mom du jam ku nay ko nak boko ab tam nak bu tedde gudi day nay way bu xey tagok nay am nay bu tedde gudi day tamé way li cioli bari bari bu yawo tagok tamé ga kon yalla yalla bu su ci nay ginaaw dañu yéfer bu tabé dong manam aljana wax man ak jiddu bo xamni daga tabé nak jëm ci señ Touba kon dal yeen tabi yeen yalla jox ay way li len yor gën len ko jox jami yalla yi ñu ngi siara baax señ Ahmadou Djigal di siara señ Dame Djigal di siara señ Dame Djigal wari waye siara mbolé mbokki ni baye xel ci bëre bi takk bëre señ Djiko yu len jox señ la isaara di dajé di len xaar nak ci ay taxaway ak dimbal ño xam jëm ci jami yalla yi waye jëm ci suñu jëm ak ñu melni non kon dal fi ne wacce kaddu gi di wax lanu ma sa jëf ci bamba ko def ci serigne bamba serigne cheikh rahima fall bo faata bu takke sa tag yi dugul ci bir bammel bi bo cheikh lu khadim cheikhna ahmadou bamba bak bammel nga mere ko deful dara mbok mi dama nan ku nek pexem waye ku nek paxam ay ca magal ga nga nonu ana kanati ana kedday ana kanadi ana kedda ana keren bi ne lepp ñew bu ken mar bu ken mer na ñepi mare wa salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala
3: barakatuh
4: ñu bokk deglo président excina am ciofé lol ci Touba am worma lol ci Touba ba paré tek ci tour Seigne Bassirou ñew ko Seigne Bassirou c'est fek fi Seigne Muntakha Moussa Ahmadou Bassir yoonu mu nepp no ngi ñaan mbacke nga yag ci wër sa ngor sa jom sa liggéeyal Serigne Touba amoo ci ab Serigne Touba da xool ni nañ ma santale yàlla li ko tàmbalee ci ginaar ba ci jileem moo tax président ñëw ànd ak membre gouvernement bi yépp ministre yépp ñëw nañu ñëpp ñëw nañu directeur yépp ñëw nañu lu mu am tey indi na ko Touba bu ko defee nag ñun ñëpp ñu ànd déglu président
5: nuyo bu gën a sell di asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di jël nuyo bi di ko teg ci loxo suñu kilifa gi tëdd gi di Serigne Muntakha yàlla na koy fi yàlla bàyyi mu yàggu lool te wër su ma ko tegee ci loxo mel na ni egg na ci loxo kilifa yépp ci biir Touba waaye tamit ci loxo njaboot gi yépp ak Sénégal yépp ndax ñëpp nga fi nekkal Mbacke du tarixa du diine ñëpp nga boole njabooti ndax tànk yooyu la Seigne Touba taxawe woon te yow yaay Seigne Touba tey ci kaw su di fàttaliku nag ci bu ma fi mujjee tamit daanaka tànku fiis la woon ci tarixa bi yëpp di fàttaliku ndem si yàlla sëñ Cheikh Saliou di ko ñaanal yàlla muy foon daaw ak ñu yàlla moom na ko fekkee ko kon fu mu nekk yàlla na ko yàlla xaare yërmande wutubu ko ci arjanam gi gën a kawe dine tànk yi fi ñëw tey te di tànk yoo xam ne ñu bare ci biir Sénégal waajal nañu ko ñeneen yi egsi nañ ñeneen ñi am galankor bo xalé seen xol tamit Touba nga fi fekk te bo duggé seen xol Touba mo ci nek ndax cyant gi Seigne Touba wote ñun ñëpp ci wuy si ngir santalé ko Yalla mi nga xamantene biñ ko bëggé jaay doole dafa delo wat talal ko loxom toroxlu ba Yalla ko may ko ndam ci ay nonam waye may ko ndam ci ndam go xamné day romb jamono ndax bi lol doon am yag na te melna ni tay gi la xewewon buñu xolé rek ci njangalim kon li di doole ñaan delu wat ci suñu borom la ko daane li di toroxal tamit giñ ko bëggona def def len ci jitu toroxlu jëmal ci suñu borom ak ci yonent bi nga xamantene mom rek la bëggo gaday gi tamit nekkon ci mom aj go xamne liggeelal ci suñu borom luñu nekk di gis te di ci xewlu tay gi kon alhamdulillah rabbil alamin ci num ko bëgge won ci cyant dila ci ndokale bu baax nak ndax xamna ne togué no Seigne Touba lu 10 la
6: Seigne FM
5: waye nga maté ko lol mbacké ñu xam ci lu bari ci ni ngay dugalé sa loxo ci lu kenn yegul ci li défar ci li tabax ci li bolé ci li dalal
7: Cyant FM ci ñar FM Lergue FM
5: kon dañ lay sante bu baax dila sante bo fa santé waye dila ñaanal Yalla mu bayal suñu kanam lu yag lool te mo andak wër ndax deug rew mi sante nañ Yalla ci biñ la amé ci jamono ji ci biir rew di delu wat nak ci